0: تفرق القرآن واعصنا من كل بلاء الدنيا ذات الآخرة بحرمة القرآن. اللهم صل سيدك الله يا قسيمة توسمع.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye haja tibisirikirwa avawali ekamuka muganda inansana zira na soko luza akolera kamuka muganda soko kuluza akolera kamuka mbraza wali kurentebe kare mwimari nyume na batavali yawe mitunde binansana. Wali mukamuka muganda kata umuina ambasada yu ambasada wa pal akumi unku wampia nize duwa zangu ze wansindi kilanga waronji girizo kusababu kumachanga ankira mwiti nenga wansindi kideyeri wa kitege deki ntu ekyo karijegara kweweza mwena bakade wafumu ina batukuli mbira monsonga zo kusaba monsonga zo kuraba antutuwega iliro mutonzi mukade wange okuliza seka Salim walukaga chemanyi munga chaku nkomede joli wanyo kunjagala mkado yangi district kathu wa Kampala Shedi Lisu Swabi nchimanyi oli mbulumi nchimanyi oli mbumbeda ayoku somozi wa ulufanyi maruwa wade boi tamu nangi saa munga akususe mkado wangi wanjagala nabalero mwena njagala kumewa za nyonyi nedara uluo mkwano ugo kuzira msafutara mwenda kumisafu mwenda 00 okuwe simio irinyalio tuwe guliriru wansa. Hello,
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gambo tiyo mpakasi
2: alhamdulillah rabbil alamin. Ila tusoke tuwe bazoyo mchala nze mba itaste kati ulokuwa simanyo waya tukayo waya tukayo ala hajati. Soko kweba za sekatiyo yebali kutusomera duwa.
1: Amina.
2: Nawe mkurujo nawe bali kukera chitufu ono mpaka si kushida walime bete Salimu Gatumbu.
1: Mfunye bulonji Gatumbu
2: kwendi
1: Ereno
2: bukede bulonji mpe ote kutisa kuna haba kweri na inga walonji eguru dira gatua na ite natandika.
1: Okay.
2: Ala tukese zanga tulimirende naye mkurujo na tukirize tugane njagala nkubulire mfunye akadde kano dakika nga 2-3 olaba kakati bwabaali tuteesaganya ku bintu ebikwatagana ne poliisi era nga twogera ebituluma okimanyi nga waliwo ayatuteekawo akaseke kakati naatukolamu ka gurupu nga ayagala obembeje abapoliisi
1: nga atandika okubalyamu
2: nga ayagala obembeje toyogera bubi olina okukatiriza ensonga bo gye baagala kino kijje kunze sikya Radio Pearl sikyagwa omuweereza kyangu omuwuliriza Salimu Gatumbu ku kidawalime peke era basiba baanoonya ne bagambo baayogera biki oba biki naye byonna bya mutonzi waffe baana mwandu bamulekwa muzukuke mukole abajja ku mulimo nga temulina kapapula nganze bapakasi banange muzukuke mukole.
1: Okay.
2: Abakyala ng'omanyi nti olina omubeezi naawe olina omwagalwa yesawa y'okukola.
1: Okay.
2: Awo ngenda kusembyayo essavu lyange lyawaka ntizukusa abaana basaale
1: omwana oliita ssavu nempuliranga nango nsabwaza
2: eryo weligaana nti liganye waya oba omuliro mungi werisanuka terita
1: Salimu Gatumbu naye Gatumbu waligana waya azwa ngabo babitundu chobaye bidimu jabio gerado mwana go msajja go mwana esavuli yange iliwaka banange nange esavuli yange nditumira ku iliwaka kira akasalimu yineri yebali go mwana Gambi sabu ili waka wili ichanga ili gana uwaya nanga Uma anono oba wanji
3: alo
1: wanji
3: salamu alaikum tindayi wakati
1: ugambo ti umgaga
3: aliwa no

Gwawa guru, okusobola okulaba nga bagiwalirize esobola okubawa ensimbi. Ochani ategeeziza nti bamaze dda n'okufuna munnamateeka agenda okubawolereza mu nsonga eno, wabula nga bagenda kusooka kwebuuza kusaba awolereza wa gavumenti ku mitendera egy'enjawulo egigenda okugobererwa. Era bano bategeeziza nti bawakanya n'eky'omuwendo gw'abantu ababanja gavumenti, gavumenti be yayanjulira paalamenti gye buvuddeko bwe yavaayo n'etegeeza nti ababanja bali emitwalo 9,264 so nga bano bagamba nti bali emitwalo 22,500,283 okusinziira ku lisiti y'enjawulo gye beekenneenyeza okuva mu bitundu eby'Erango, ebitundu ebye Acholi wamu n'ebitundu ebye Teso. Abantu abawerera ddala 54 be babaze okusunsulwamu nga balina ebisaanyizo ebibeetaagisa okusobola okwegatta ku jjere ggwanga erya UPDF okuva mu kitundu ekya Busiro North wamu ne Busiro South mu nteekateeka ey'abanene mu jjere ggwanga erya UPDF gye baliko okuwandiika bannayuganda abaneegatta ku jjere lino okuva mu disitulikiti ey'e Wakiso. Abanene mu jjere ggwanga erya UPDF bategeezezza nti abantu 93 be bayisobolayo okugenda okulaga obwetaavu okwegatta ku jjere ggwanga erya UPDF wabula gye byaggweeredde mu nteekateeka ezaakulembeddwamu Brigadier General Alan Kalanzi ng'abantu 54 be babadde n'ebisaanyizo ebibeetaagisa okwegatta ku jjere ggwanga erya UPDF kigambibwa nti ku bantu 93 15 bano basaziddwamu olw'obutaba na bisaanyizo songa 24 baalemereddwa okutuukiriza ebibeetaagisa nga bikwata ku bulamu bwabwe. Ejjere ggwanga erya UPDF era mu ngeri emu likyagendera ddala mu maaso nga Bugoro n'okutunuulira abeewaanyiza okwegatta ku jjere lino okuva mu bitundu ebya Busiro East wamu n'ebitundu ebirala gamba nga Makindye Ssaabagabo, Nansana Munisipaali, Entebbe Munisipaali wamu ne Kyaddondo ey'obuvanjuba. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku luguudo oluva Busega okudda e Bulenga oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gw'omutuuze nga muvubuka Ayembola Kalivu ategeerekeseeko erya Hakim nga gutengejja ku mazzi mu Mugalubiji. Abasajja babiri ababadde mu kusala omuddo mu kitundu kino be bagudde ku mulango bo guno ne batemya ku batuuze ababadde okumpi era nga ggwanga mujje evuze ekiwejjeweje okukakkananga ne poliisi eyingiddewo n'ennyululayo omulambo guno. Oluvannyuma poliisi omulambo gw'omugenzi egujjeyo mu mazzi n'egutwala mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago okusobola okwongera okwekebejjebwa n'okunoonyereza ensonga ey'essimba eyinza okubanga yaviiriddeko omugenzi okunnyuka obulamu bw'ensi. Bino we bijjidde nga mu bbanga lya myezi ng'ebiri gyokka era waliwo omulambo gw'omukazi ogwazuulibwa mu kitundu kino nga kiteeberezebwa okuba nti wandibaawo abamenyi b'amateeka abagufuulidde ddala omugano okutugumbula abantu ate ne babasuula mu mugga Lubiji. N'amawulire ge tulina okuvaako ebweru w'eggwanga, mu ggwanga erya Lebanoni abantu 11 baluguzeemu obulamu, abalala abawerako babuuse n'ebisago eby'amaanyi. Bino byonna biddiridde amagye ga Isirayiri okola obulumbaganyi obw'enjawulo mu bitundu ebitali bimu mu kitundu eky'obukiikaddyo obw'eggwanga erya Lebanoni. Guno gwe mulundi ogukyasinze okubeera ogw'omutawaana nga amagye g'eggwanga erya Isirayiri gakola obulumbaganyi oluvannyuma lw'endagaano ey'okusiriikiriza mu kulwanagana bukyangesibwako mikono eri mu kibuga Washington eky'eggwanga erya Amerika. Saba minisita y'eggwanga erya Lebanon avuddeyo n'ategeeza nti abantu bano 11 battiddwa mu nnumba ezikoleddwa ku maka ag'enjawulo mu kitundu ekimanyiddwa nga Ansal ekisangibwa mu kilomitaazi nga 7 mu bitundu eby'obukiikaddyo obw'ekibuga ky'eggwanga erya ekikulu ekimanyiddwa nga Beirut. Amawulire agafulumidde ku mikutu egy'enjawulo egy'ebyempuliziganya mu ggwanga lino erya Lebanoni galaze nti mu battiddwa mubaddemu abaana wamu n'abakyala. Wabula ab'ejjere ggwanga erya Israel bavuddeyo ne bategeeza nti obulumbaganyi bwe bakoze bubadde bulubiriddwamu okutugumbula omuduumizi w'ekibinja ky'abalwanyi aba Hezbollah abadde asangibwa mu kitundu kino nga bagamba nti kiviiriddeko n'abafamire ye okulugulamu obulamu. Era waliwo n'obulumbaganyi obukoleddwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Diyara Azahrain, eno nayo nga waliyo abantu bana battiddwa so nga n'abalala abawerako
babu sene bisage bya manyi saba minister gwange lya Lebanon na waf salam avumiridde obulumbaganyi buno n'ategeeza nti ebikolwa ebyengeri ng'eno tebigenda kuleeta mirembe mu gwange eryo wabula amagye ga Israeli gategeezezza nti waliwo omu ku baduumizi ba Hezbollah

Ngabo ya tugambo wechiti wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ya gamba Nabi nti afdaru dhikri la ilaha illa Allah. Okugira ku Allah kwa singo kusanyukira. Dhikri ya singo kwewa kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Okwogera ku Allah koyinza okumwogera ku nina abeeranga musanyufu Allah we yakutonda ye muntu ogamba nti la ilaha illallah abaya bawuliriza mukkiriza munneegatteko fena tugambe nti la ilaha illallah la ilaha illallah era tugambe nti la ilaha illallah bakama baffe kigambo ekyo kikulu nnyo Musa alayhi salatu wassalamu hadithemu yalaganga yayagala kwawukana ku kigambo ekyo Musa alayhi salatu wassalamu naagamba Allah nze mpaye ekyange ekiri special nga tugenda chuwa nabi mulala yenna nga tekijja kuwewa muntu mulala yenna nga kyange nga Musa alayhi salatu wassalamu nza yogera nawe wakati uwo nga tewali muvunuzi nga tuogerezeganya wakati wa fombiriri nga tewali wavunula bigambo byaffe ekigambo la ilaha illallah nga Mungu nze kisicho mpadde kyange ena special word ekigambo kyonna nga kyo kyanja ulo kubirala byonna nga tochiwadde Adamu tochiwadde Nuhu tochiwadde Dauda tojjachiwa Muhammad nga kyange Musa nze ka Allah na gamba Musa gamba la ilaha illallah Musa na gamba Allah siku wakanya ninja gale ye chigambe chiri special nganze Musa alayhi salam nga change nganze Musa guwane chitabu taurati Allah na gamba Musa gamba la ilaha illallah Musa na gamba Allah nja gale chigambe change nga chiri special Allah na mugamba Musa nkugambi gamba la ilaha illallah Musa na gamba kama wange siku wakanya ninja gale chigambe change nga chiri special Allah na gamba Musa katika nkusume Sebusomesa kigambo ekyo sengo kwate nsine ebijirimu no kwate guru ne ebijirimu no kwata byonna no bisa ku minzani no kwata ne kigambo kya la ilaha illallah ne tuno kiteka ku minzani kizito okusinga nsine ebijirimu ne kizito okusinga guru ne ebijirimu ekigambo kya la ilaha illallah aba ekigambo ekyo tuchogerenga nyumukiriza togerenti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah

0: Spices. Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano. Waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Owange, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera naku. Nsubiru kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
3: Looza kubulamu bw'abantu.
2: Tuloza bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubiru kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkuwa kwekoze sakawunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwaba Mandela Mirazi.
2: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo omubiri. Atere duamwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, erange kwesa nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Supreme Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Lwaki osasula ekisukkiridde ate ng'osobola obutasasula kintu kyonna ng'okozesa Momo app empya? Sindika sente eri omuntu yenna ku bwereere buli wiikendi. Sasula bbiru z'amasannyalaze n'amazzi ezikka wansi w'15 ku bwereere. Kituufu ddala, saving ekisukkiridde mu bwangu obusukkiridde ate mu maanyi agasukkiridde mu mikono gyo. Downloadinga oba ogulewo Momo app empya leero. Tandika okunyumirwa Zero Free Life. Ago ge maanyi ga Momo.
5: Kino kisanyusa. Buli kadde luubiriranga ebyokulya ebiwoomu ebifumbiddwa 14 Buto. Ebyokulya ebisuffu ebikusa mu mbeera y'okulya. 14 Buto alongoseddwa era nasibwamu ekirungo kya vitamin A. Musange mu bipimo eby'enjawulo. Ebijjulo byo bizze ku mutendera omulala. Weefunire Buto akwata ekifo ekisooka mu Uganda ku dduuka ne supermarket yonna ekulinaanye. 14 Buto akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
4: Lwaki osasula ekisukkiridde ate ng'osobola obutasasula kintu kyonna ng'okozesa Momo app empya? Sindika sente eri omuntu yenna ku bwereere buli wiikendi. Sasula bbiru z'amasannyalaze n'amazzi ezikka wansi w'15 ku bwereere. Kituufu ddala, saving ekisukkiridde mu bwangu obusukkiridde ate mu maanyi agasukkiridde mu mikono gyo. Downloadinga oba ogulewo Momo app empya leero. Tandika okunyumirwa Zero Free Life. Ago ge maanyi ga Momo.
6: Mungizo wa Pearl of Africa Radio. Bili abili mumu kaga. Akubye kodi na te. Tichari kuranga kolana. Itisira jecho. Obudibwebo. Wete kiteke. Lindirida. Mungizo tukole. Bili abili mumu kaga. Akubye kodi. Lindirida.
7: Mwari mbulangi. Chari kwa mwuri ya 6x6. Paswe mani chibunu wa chazirimu. Suleiman Chigundu doctor nagambo shuwaman lam yuhafidhu alayha omuntu atekuma swala lam takul lahu nur taina shitanga alachonna wala burhana taina kabono kamulagati mukriza wala najati tagenda kuona kino chinti sanyo wakana yaum alqiyama omuntu alake swala musajja muchara mbali mukisoma bali mu meeting bali mu mbaga bestman metroni alia wamukola maso mbitete ingatali na bwerere. Wakana yawm al-qiyama gena kubaya kuna kule qiyama mulisa swala ma fir'aun la'natullah alayhi fir'au wa hamana ni hamana ubayy ibn khalf ubayy ibn khalf bagala bange tauba bajame swala swala awwalu ma yuhasab al-'abd chigano kusokwa uzu wa mundu yawm al-qiyama swala umma bant basala bali mwakede bali mwawino ale yabasiwemi omuyeje miyesi kumbi mungamu kakabaka nyokutegela obugele wunyini wayamba timule ganja suwa kusala
8: aladhina hum Allah yagra nawa Allah yagra kuwabu bela muwabu wune mchala kugu wadoli mu Europe wadoli mu Amerika wadoli ududawa umaru abana baba ntumba tuteye wenu mba tuwala ni abana mbagambo kusala nga basiramu basareba wune esoka alikunina kuagenze kucheyo. Niye mugamba sale. Umane wa mukodomi wange yanyumiza nankabya maziga haji muguluma. Nangamba kujja nagendo kula niye mfune bizibu. Niye panike mikono ningamba Allah ntasa. Oh, ntasa. Nga wali embera sinunji. Aga Allah nantasa olwe swala. Oh. Nantasa. Nga Allah chusamu wanuwendi siwalunji. Niye panike migoma ya Allah. Ya Allah kwa gambo taso mtu wa sade. Allah koja na antasa na antu wala wa antu wawalu njine tuko kufayo nga njagare kweti. Yeo kire Allah nesanyuka. Amanuwa kire Allah nesanyuka. zemwanyinaze bawe yafa natuka mwarawo mwarawo afa kufumbirwa mukubire simu ne mwamba amina ogenda kufumbizana ye sente zinavawa naga tuli mu meeting egena maso bawe aliawo bwe lwale ya mutwala ngamvuka muto mutone sente ze mutwe togwa munuma yafaga mba mutwe ngali mukigega mpiano yo mutwe Allah atuwadu wa ulamu tupukoseza ubi wa jamaa. Tukoze ubi. Mwenyeze mugama antiani chiamani wa uchikuruwe mbaka yomwana Mariam. Nagama Allah. Emia kabiri. Chafe kitingo mutima kwa yagamba chemani. Yagamba seka. Brother, baba. Allah. Allah ya gala nyomu mune kere nsonga. Zize. Alladhina hum alla gamanj abo ala salatihim daimun
9: ngabe ku miswala kuswala ngabazibere ko butiribiri
8: tayinza butasala mungu amusasire nsibambi basajja mwanguliza abasajja azala haji wange haji matembe ba mubaraka nasoma naye kubirali ebisera byedde yo kabaka atalyonu bali yeye wawe rakai emundu embogaje Enaka nizivuge ngoma zivuga. Swali yetuko ya dhuhud. Sibami ni akwata kutama. Nada Allahu Akbar. Mune basimeya bambu. Wasimeya bambu. Wakaba ngani baba. Na bambu. Wadibagiri bagariba mkwati. Kabakaraga mmuleke. Kabako unazaronu. Mmuleke haji. Haji mmuleka sari. Nabine visirambi imani dhuaifu. Nimitani kwa kufaini viko ufira. Nabine viingire swala. Sibambi.
9: Nguangulizaba sadya. Enako kumye zara manzani ngatayogu ya nabara mbaraka anga kwa matuna azanya. Tayogara. Mibaku wango mpira anga agira bukizi. Akura yibada pake enako kumye zivwa guwako.
8: Wazisanyi saziri bazi ingidi. Mbaraka muzata yari mulamu ya jiwafe na kasu zinga mulamu. Mulamu. Na mpeza ne sukari ya nkera. Enela manzani jiyaba teye. Kalisa ya jaso mesaluri. Bari zakori ya fa. Gwomanyo notuka yo. Siyo. Sajjaba na manzane omuli abasajja bakulu kusadda kamisinga jijjula mmere tubetaga na kubasaba ngabaliisa embiri basigula abasajja abawarabu bigeti jamwe muzi sibye Allah balaba tibazi tusa abasajja abo tibazi tuse ngomulamo gwe gogera maiti ya yogera ngayagenda da safari ya ruhama yagenda dalu kalisa yagenda
9: yekuru msajja omuwarabu yagamba yakamubaddechi Tumugayazi wa nebisiragi, ne dunia.
8: Na manzani tujigayari ila, yesemba yo. Ilia yesemba yo ngatibamani.
9: Agamu ushiwa Rasulila sallallahu alayhi wa sallam. Hadise ni gamba kala Rasulila sallallahu alayhi wa sallam. Anna mani hafadha la swala. Omutu wa yekume swala. Akaramahu Allah bi khamsa khiswal. Allah muwevi intubitanu. Yechitibwa, bebei. Yarufu anuhu dhika la aish. Olamwabu jamwe mbele mbi. Swala. Mugane wa mitafadhil. Ali Mombasa yafuna akisene nga seka umaru. Sichakola na leta ngane ebintu okubije Mombasa. Nemi leta sichakola na gandhi ila muswala. Baga no kwa zine Mombasa yenga aliwa ni mabiga wa imam. Yagame ndeme za buto ziri mnyumba. Mubera mshere swala muhali ila muswala. Swala muhali ila. Agama njenwa. Swala. Ebitu bitano Allah abikuwa. Tofu na uzibu. Ebizube nebe muna buduwa ilobe muina. Sima yemi mojono onese. Go jono onye. Agame choku wili. وعذاب القبر ومن يقوم الصلاة والبرز يا كبري ويعطيه الله كتابه بيمينه الله ومن يقوم الصلاة مسجى مفوكا مقاقا مابو الله قنا مويتاو اتشنا مكروبو قدجو ويمر على الصلاة كالبرق الله ميسك الصلاة نقول ممياء ويدخو الجنة بغير حساب ومن يقوم الصلاة السلام يا الله قنا كوينجز الجنة نتبال الدواء صلاة Tubadechi okuva ku macha paka dhuli 7 hours. Lugano kusala. Uff. Waman tahawani ani sola. Omuntu ata gayari ye sola. Gayari ye sola. Akabahu Allah. Bi 15 uquba. Ina kugera ko bitunu tumaze budde budde. Halla gena mu punishinga ne bonozo 15. Omuntu gayari ye sola. Punishment 15 cash. Ajabifuna. 5 fi dunya. Ebisatu abifuna cash kuno kunsi. Wa 3 inda al-maut. Ebisatu abifuna afa. Ukasera kwa kufa. Wa 3 fi kaburihi. ebisatu agenda bifunira mu kaburi wa thalath inda khurujihi min alqabr ebisatu abifuna Allah bimuwafa mu kaburi fa amma lawati fi dunya omuntu obuga yafu kuswala byafuniwa no kunsi naye ate byafuna wano munsi fal ule soka tunuzau albarakatu min umrihi obuwangazi bwallah bujjamu omukisa mukyaine mikisa abali mbaine mikisa mu bulimi bwawe mu business mulimu emikisa mu ofisi mulimu omukisa mufumba mulimu omukisa mu bana bo mulimu omukisa amasomero gamwe galimu omukisa gasomesa ale yazizaako CBP 69 yagenda za Allah sono gwe mugamba zaza ali muguru azama naddamu okusoma ali muguru abasibe mu abakyala nga mulimu akedi mulimu kujaoga Allah emyezi mukaga ne mudda waka naddamu n'abata ali muguru akola ebintu ali muguru conditions yazisamu na muguru muno munsi kulwa bikulwa byabo beba birungi ngensinga kitamu emirembe bwe bira bibi ngenseeta buka aha agambye soka la jambura mu mikisa wa thania omugayavu kusola tumuhasima salihina min wajihi busangulwa obubonero busangulwa obo asangulwamo asangulwa mu bakozi b'emirimu emirungi busangulwa obubonero mushenyi mubakiriza asangulwa mubakiriza obono bwabakiriza tembulabikako omulabe ekyeyinsi oba lihaji oba sihaji oba hajati oba sihajati ng'olaba ayina ekizikiza mukyenyi obwo ni bwobukiriza bumusangulwa mukyenyi kye taba nabwo aba n'ekizikiza esula yagamba okusala yekiro omuntu asala esala yekiro akera ku macya nga ayina nuru fi wajihi aba n'ekitangana mukyenyi kye abakiriza bakiraba Allahu akbar nagamba oshiba rasula sala kullu amali yamaluhu omuntu omugayavu muswala kuswala buli mulimu gwonna gwakola la yajuruhu dhalai atamusasula mumpeera nibonaogene makka nibonaosaddaka eswala kumuntu eringa ngaomutwe

yali ya mchara namba biri owa kitawe yaina abana abalala kuli Alois Junior Angela beyabeeranga nabo Hitira byali wa myaka esatu jokabwe jiti nga wa myaka esatu famire ye ne muvinga oba ne senguka nege na mchitunu chibaita pasau e German nga wa myaka esatu ekyo si kye kimufuru mu Germany linda kujja kuchiulira mu maaso eyo kubayira ba manande baddayo nga wa myaka esatu wejiti muto kalenzi kato famire senguka egende German kubanga tebali wala nyo omanyi bobero likumpi ne gwange erimu kikwanguira nga wala banti bana Uganda abali mutukula kibanguira nyo gende TZ nabali TZ weba tu okujeno kati famire senguka egende German hitira wa myaka esatu era famire okusenguka okugende German chine ngirije cha muyambamu famire okusenguka okugende German inga mutonyo ku myaka esatu chine ngirije cha muyambamu mu maaso eyo olwensonga yayiga kye bayita distinctive lower Bavarian dialect yayiga olulimi olu German luli lwennyini oluli origino nga bwayogera ebyaddala oyinza okulowooza nti mu German kubanga omwana omuto akwata nnyo olulimi okusinga omuntu omukulu baba inaji yava najja mu ggwanga erimu oba najja mu kitundu kamba ekyokulabirako nga bamunalaba omuntu ngaavudde eri waggulu mu banaffe abo abalugwala najja kuno nga mukulu olulimi lumutawaanya paka si beebukana amalala naye bwajjanga muto ate asigala alwogera ye no bati mawo guno kyaman mawo owekibiina kya DP eri DP yafumbirwa gye ngamba ye simanyi oba ya kuba musajja mu kyoli naye oluganda alwogera n'ebisoko n'ayagala n'okulusinga aba wano kati yarabika yajja wano nga bukyali kakati katudde German Hitira bwagende German inga mutu myaka esatu kimuyamba okukula ng'ayogera ng'aba German kubanga byali abeeramu kati kitegeeza nti olulimi ng'awulikika nti we German okusinga Austria ng'olwe waabwe alwogera n'emikumpi nga zifaanagana naye nga ayogera olulimi luli lwennyini olwe German oluli origino kubanga yajja mwana muto era kaliya ye yonna atuuka kufa ng'ayogeranga mu German nga tosobola mukwata mistake nti ono mugwira newankubadde nga yali mugwira kakati oluvannyuma ate famire ye eddayo mu Austria eve German gyali akulidde olulimi alutegedde bulungi famire eddayo naye engeri kiri nti yali mwana muto olulimi lwe boogere German yasigala alutegeera bulungi famire eddayo ekurusinga badda mu ggwanga lyabwe tufu Austria gwali mwaka gwa 1894 kati mu mwaka ogwa 1905 waiso mwaka gumu bazeyo ekitundu bakiyita Leonding mu Austria nga babeereyo kitaawe Aloisi n'agenda maaso n'okuba nti ali tayalinga emirimu gye yali yakola okulira n'ekitundu ekiyitibwa Lambach era kitaawe bwe yagenda mu retirement n'atandika kulunda njuki ng'okubeezaawo famire alina kulunda njuki Hitira abo ne bamutwala mu ssomero eryali state funded mu kitundu ekiyitibwa Fitchham mu ggwanga lya Austria kati olubavudde Leonding bagenze Hafeld kitaawe kwegamba nti tiyali bulungi kyenkanidde awo ku famire kugisetolinga wamu nga bava wano badda wano kati bagenze mu katundu ke bayita Hafeld Hitira mulenzi agenze nga akula ayingidde katugambe nti myaka kumi awo agenze akula era ategeera bulungi asoma kakati wano e Hafeld ebyafaayo biraga nti Kaluma Nywera wakati we ne kitaawe muvubuka akula

wakati we ne kitaawe Kaluma Nywera atandika ng'empisa z'omwana Adolf Hitler nga za mboko nga bameggana ne kitaawe okusinza ku byafaayo bagamba nti wano kwa ku mu kitundu kiyitibwa Hafeld Hitler agenda maso n'okulabika nti asoma nayenga ku ssomero muvubuka wa kibuli muvubuka atagambwako ate wa kiwago ngaagala n'okuba basomesa ku ssomero nga si mwangu muvubuka myaka 10, 12, 13, 14, 15 awo ebyafaayo biraga nti yali Kaluma Nywera we yennyini wakati wa kitaawe Aloisi era nti yagezaako nnyo kitaawe okumusiibyanga ku kibooko omulenzi nga emputwa inampitirivu kitaawe nga kyagamba ng'onaakola kirala era nti nyina yagezanga kumuprotectinga nga kitaawe amusabula okamala nga taggwa kuzza misango ku ssomero yakubyono somesa muzeemu kino Adolf akati kitaabwe ali mu kitundu kye kitibwa Hafeld balima n'okulunda mu mwaka 1987 yali 1897 kitaabwe ebyokulima ne bigaana famire n'agijjawo n'agizza elamba ki mu bufunze kitaabwe yali musajja nga yeeyiya bweyiya nga bintu bitambula bulungi nga akasente talina bulungi Hitlerawo ebyafa biraga nti yali tenaba kuweza myaka 10 yali myaka nga 8 naye nga wamputu okuva ku myaka 6, 7, 8 mpaka weerezi 15 eri yali mvubuka wamputu kakati wano 1897 twolekera omwaka gw'olukumi olw'enda yali ali mu kibiina kya yali ayina emyaka 8 kakati omwana ono nga muto yayagala nnyo okuyimba era nti lesoni ezaalingamu okuyimba ezo nga azettanira nnyo okusinga zira ezaalimu okusoma kwennyini nga bigendamu okuyimba awo ng'ojja kumulaba Adolfu era ne bamuyingiza ne mu kyaki kwaya omanyi yali musajja mukatuliki nnyo n'atandika n'okuyimba mu kyaki kwaya era nti omulundi ogumu byamunyumira nnyo ebyomu kyaki yalowoozaako n'okufuuka omusosodooti afuuke musajja wa Katonda bino byonna byaliwo ng'akyali muto yayagala okufuuka musajja wa Katonda bwe yakula yali nsolo Adolf kakati agezaako ayimba mu kyaki era n'ayagala afuuke n'omusosodooti Adolf ng'ayagala nnyo okuyimba mu mwaka ogwaddako 1898 kati ate famire neddamu obuli taata bwe yali azunza famire kati bavudde elamba ki kati ate abatwala mu kitundu ekiyitibwa Lyonding eri gye basooka ne basetulinga permanentire mwaka 1909 muganda w'ono brother we gwe baliweta Edmund nafe obulwadde obwa measles era nti Hitler kyamukosa nnyo yali muganda we naye nga baagalana nnyo muganda we nafa measles entalo wakati we ne kitaawe zeeyongera buli we yagenda nga maaso n'okukula nga lutalo ewaka nti nga walinga wali abasajja ababiri omulenzi omuto Adolfu versus taata Aloisi nga ntalo maama yataasa ku ssomero ng'abaana bayisaamu empi talina gwe ate basomesa tabatya abaddamu ate ng'oluusi akozesa nnyo olulimi lwe German lwe yayize ebimu nga tebabitegeera bulungi Adolf kakati mbagambye nti ekyali ewaka amazima gali nti kwali kwetwala ekyali ewaka nga kwetwala kwennyini ye ne taata
Kakati tata we emabega kali yali akola nnyo mu customs. Yali mu customs bureau. Era tata ni wankubadde omwana yali wa kibuli. Omwana nga wamputu tawulira. Tata nayagala nnyo omwana ono adde mu kali yaye naye afollowinge footsteps ze obuulya wagene mu customs. Afune mulimu eyo. Era kitaawe rumwa mukwata musitu wa mutwala ku customs office. Nayenga omwana tayagala. Omwana ayagala kirala ne taata we ayagala kirala. Obutakanye wakati wa Adolf ne Alois taata n'omwana nabo ne bongera okukula. Omwana aliyagala nnyo ebya music. Ate n'ekirala yali ayagala nnyo art. Yali artisti nga mulungi mu kusiiga ebifaananyi. Nga ye byasinga okwagala ebyo kuyimba, kusiiga bifaananyi, kuyimba mu kwaya church n'ebirala ebyo. Era hitira n'agaana. Mu kitabu ky'oluvannyuma kyawandiika, The Main Kampf, kyawandiika yategeeza nti taata bwe yamulemerako nti asome amale agende akule mu customs. Hitira intentionally performed poorly in school. Bino yabiwandiika mu kitabu kye nti yafuba omanya ali mwana muzibu. Kitaawe bwe yamulemerako n'atandika okukola obubi ku ssomero intentionally, nga tayagala bwe yakusoma bino bya bulijjo, nga ye ayagala kusiiga bifaananyi, ayagala kuyimba ebyo bwe bityo nga byanyumirwa kati ku ssomero, ng'afuba okulaba ng'afuna gredi enfu, gredi eza wansi ennyo. Tata amalamu gamenti vwa musomero ebiganye toyina magezi. Osaga n'omulenzi ono ng'akola bubi kulumya tata omuzadde eri amukaka nti byatayagala. Kakati biki ebyaddako tugenda nabyo mu maaso okkiriza ne nkolamu ku sente katono wano. Tukoma twatandise Adolf Hitler, programme reporter na mtaika yenzo omukukulu kongono.

0: full time sport bya mizanya bimalira yo dalo nkwaniriza ko kuchikumo sambu akaumoza mwenda part of Africa Radio nze munabudaka hagadunya Jafari mba nyingidewo kusawa zino tujja kuba tubambaga okuva kusawa zino mokaga paka kusawa zigenda bera monana paka ngao tunatambula mu bya mizanyo nze nkusubiza anti tetuleta bilala byonna tetubera monda pala pase wadokwe sudia just biba bya mizanyo byoka okuva wano okweto Lawrence yonana wali wabweru wegwango lwalero wali wechibanyi nga chigwana amenvu banafa ba Arsenal bajja kuba basamba ba Manchester City atera timu zona zetegese bulungi timu zona zaguza abasambi ne zita abasambi byonna tujja kuba tubyogerako atera na wano wali webintu bingi nyonyo ebyokuogerako amasaza wegagenda mu maso lunako lwalero wali wabagenda ova mu masaza gano abamonga bakukuluma ndi mwatu sambi sanga tetuli bulungi abamu bavamu nga bagamba kitufu obusajja abatukubide dala ate olunako lwabadde lwagulo nabadde wali busoga wali na mutumba nga tugulawo empaka za MTN busoga amasaza cup era twabaddewo nga ise bantu ekisegese kitali bwansolo yabaddeyo bulungi nnyo na bracinga tournament eno ebintu bingi ebyagenze mu maaso era yakyaziza ogumpira gwagenze okugwa nga aguyita pia ebintu bingi alani okero naye yakoze transfer okuva wali mu Young African okugenda wali mu FC Rabat wali nayo tujja kuba tubyogerako obwana sozi mulina bulungi nyo bulungi dala ate nga ntandikiddeko wali olunaku lwabadde lwaggulo abanafa abesese jukira akabadde katiro nga buli agendawo otawona naye abasajja bagomba Felix Kabuza David Nono bagenze wali erutoboka ne bamukwatira ogolo zabadde bbiri kwemu jukira sese yaso se omwana mulenzi Raymond abamunga muita moni yasose okulengera akatimba jukiro iyo musambi wa masazo omwezi oguwedde awali kuganda media naye yasose okulengera akatimba ngabulijo momo manyi bulungi ntino oyo yasinga okubanga alengera obutimba mu mpaka zino naye ngabataddeko obusimu mbaniriza nyo osobola tusanga okumukutu gwaffe ogwa TikTok kupa FM radio agenda yo ojakuba otufuna bulungi olabe olwalero nesazechi Achi na wachi itabati ya nange anyamba ziza lero simu tegede ujagenda neku YouTube channel ya FM Pale FM News na yo kwetuli ujakuba otufunabulu onji uobanga oine minimu jokola osobulo genda yone utopata fudeko wano na obanga programu yo jidamu bulu onji na programu za sose yeriyo na omukugu lukungu ya tuwade akamaskira ujakuba obiraba byonna byayogeddeko n'ebirala bingi osobola okuba nga ogiwuliriza mu budde bwo obw'enjawulo obanga wali olina internet naye nga tolina pal osobola okugenda ku www.palfmug.com ojja kuba otufuna bulungi naddala ng'oli mitala w'amayanja wali Ozil ali wali Abu Dhabi agamba ya abeerako obulungi nnyo obulungi ddala kakati no nga tutandikidde mu masaza agabanaffe wano aga Buganda olunaku lwabadde lwaggulo banaffe abesese Goro bili gomba ate sese gole mu sese yasoso kulengera akatimba kakati no Collins asemanda nakuba levola then ompira nga kugenderera nga gwakatandika first half then ne baba kuba mukutula ekisawe lutoboka era ne bali tobola bulungi nyo then olunaku lugenda bera lwalero obusiro chagwe wali ku Trinity College Stadium jukira busiro Ompira guna gwetaaga nnyo okusinga ekirala kyonna. Ate ye banafa abechagwe betaaga akamanero kamukoka. Then oluvanyuma lwaseso kubwa bulemezi abaakomawo mu kibalo. Naye kasagoba olunaku olwaleero nja kuba mbabuulira akyaliranda. Then Buddu bajja kuba bakyaza banafa abechadondo ku kitovu Sports Arena wali e Masaka. Then Singo nga bakyaza Butambala. Wali kusaza grounds emitiana abowekula anebuvuma wali ku NTC mubende stadium wali ogenda bera amaokota jukira bowekula aino kukuluma kwa kukuluma mba basajja becha dondo bamunyolo omukono era ogwo omupiira mbunolu chiko lwatu ulemenge yonga bali kumpiira ogwo era banja abanku bila masimu nga betaga gole eyo naye obuzibu tubera ku ezo gole ezo zebasala ziba zinyuma okutunulako buli golo gye basaze si wa ziba zinyuma okutunulako ate n'ekirala ffe tetulinga wali mu bazungu nti bo we baba bagenda complaininga ku golo lwaki bagisaze baleeta golo gye yava build up ya golo ne bagireeta paka wano naye kata ate ffe obuzibu bwe tulina buli akusaba akusaba golo momenti ng'omwana agitomera wa mukatimba kakati abagendo jiteeserezaako bate sereze ko batya nze nyumira nnyo omuntu akusaba na gamba mpa build up yachi ya gola wotegerera either yali offside obate yakola chi teyali na ye cho kibadde kibo byabe buwe ku lo mtu ene mengo bo bali bansaba basaba chi basaba golo ye golo yali nunji era omutomezi yatomera bulunji golo ye golo yemu ngengere je bajitomera mu ne bugerere ngabakuba singo emu kubwerere era nago gwali mutwe na ate nabone bajisala golo ngabagamba singo yali waliwo musambe ya sindika kakati byonna okubiwa kanira tuina kulaba build up ya golo yali etya then autoba tufuna ekifananchi ekirungi naye tusaba golo wala mpa ku golo iyo yabadde etya nze wenkuwa golo gwengo imira ko gamba golo yabadde ntufu chitufu ebantufu ne build up ya golo yaze etya then olunaku lugenda bera lwa lero ngabana fe abe maokota abasamba bulemezi bulemezi oluvanyuma lwa timu ya gomba okuba sese kati ne bulemezi naye yakomye omukibalo tasobola okuyitawo nga besiruza kasawa ngule mpira jaye gisembayo gyonna atenge mpira kwejo jali nako kuliko n'oyo sese gweguddako ekitegeeza bulemezi wagoba lero aba alinze kuba sese kina asoboka oba tekisoboke then obugerero nako olwalero bakyaza kabula bugerere mpira oguwedde yalumba butambale badde tekubwanga muko n'amukuba golo zali bbiri kwemu kitegeeza ki nti bugerero mpira lero agwetaaga ave mu bibalo by'abasingo bye balimu then busujju bakyaza buluuli busujju leero alina sooka goba mupiira gwe alyoka ategeere bice bifa ku mpiira gwa Buddu ng'akyaziza Kyaddondo Kyaddondo watakuba mpiira leero ebibalo bye by'okuyitamu bijja kuba bikendedde tujja kuba tumuyimbira Kyandanda
1: Kyandanda omugenyi agenda
2: Kyandanda
1: Kyandanda omugenyi agenda
0: tujja kuba tumuyimbira Kyandanda omugenyi akenda uya atema ero lunaku olwalero na kochi bajja kuba basamba oli muna Kyaddondo
2: Kyandanda omugenyi agenda
0: era lera agenda temera ddala
2: so noza betaka betazi kuba mpira gwa lunaku olwalero basamba ni timu ya Buddu of course meteka position iyo kubera nti batekeddwa okuwangula buli mupiira bano bannaffe aba Kyaddondo ati balina omukisa mulala nti katukolebwa uti ekyago kirimu kubeera nti owangula gukusala maaso so yembeera Kyaddondo mweri era mwetekeddwa okubeera nti ekira kubanga endowoozaamu nnyo nti emu kubateekeddwa okubeera nti bakola baba balina ekirowoozo ky'okubanga bakolefa ng'ogenda kulevegako buli mupiira balina okutwala okubeera nti guli siriasi Buddu eno ne Kyaddondo ebyafaayo byabwe Buddu Kyaddondo game etera okubeera cross ebiseera ebisinga obungi Kyaddondo ebadde esingana akaseera nga olumu omupiira gino ekisobola okugiwangula naye endowoozaamu guno gw'olunaku olwaliro muzibu muko nnyo Buddu eri comfortable n'ekibinja oyinza ogamba bayinza obutawaayo kyonna naye baagala nnyo okusigala nga bali ku winning ways kyoyinza okubeera nti ekyowaka kiyinza obutaba nnyo nsonga ebyowaka tebikyakola nnyo nsonga mu masaza so kubanga endowoozaamu ensonga esinga okubeera enkulu nti basobola okuba Buddu mu kiseera kino ne rani gyeriko eno kyekibuuzo ekiri ku Kyaddondo naye nga ndaba posibilite y'okugyayo akabonero eyinza okusoboka omuwanguzi bwe buyinza okubeera ewala na kino ate nga amali tegabayamba tegabayamba gayinza oba gayambayambako naye katono nnyo bali mu situation ya kuwangula buli mupiira okulowooza kukyogenda kuleveddako aba Kyaddondo
0: Kyaddondo basumagira mupiira gwa Buvuma
2: n'amagi ge bakoze aga amanji ago mpiira gye bibadde two cross okubeera nti bagiwangula naye nibesiŋŋana nti gibalemu okkula n'ogagula ogwo nyini nga bali emuwekula walaba nga game baali basobola okubako ye bagibanja kuba bwe basinga okukola ki ebi basaba gwekola basinga okuba nga balabika obulungi guno ogwasembeyo nalaba akapande abaana bakola akapande nga bagamba nti bwekola kkiriza nti bakubye naye nga bwekola naye nno simanyi oba anaaba mu kibinja kibinja kyatabuse
0: kati ebibinja bwe bitiwe biyimiridde ekibinja bulange Echubi njabulange, mpira baka samba musambu, bana fabe budu, baino banero kumi na musambu, nga baina ne gold zitan. Then, bana fabe busuju, mpira musambu, baino banero kumi na kamu. Then, chadondo, mpira musambu, baino banero kumi, mucha kusatu, buvuma, mchokuna, bakasambi mpira musambu, baino banero muenda. Then, buwekula, baina banero munana, mpira musambu, ululi ya inaka banero kamu. Mweche chibi india. Chitegeza, abas okufa kuchifo, ali mchoo kutana. Paka mchifo choku, bili bonaba suburoku itao.
2: Yeah.
0: Bonaba ina enkize itao.
2: Itao, ngabo okubili.
0: Yes, ngabo okubili. Obana okufuna mruzu wazi, kubanga chibi india chilimu, abali nako.
2: Ninga baino bwene utuno. Baruza womo.
0: Baruza wazi, tetukenda bajeno mchibi india, chamganzi wazi. Nga tugenze masengere group chagwe aino bonero 10 na mukaga yeta aga kabonero kamu okusiringa ntchitufu yako zeche ya iseo then abanafa abegomba bakasambe mpira munana baino bonero 15 asese bakasambe mpira munana baino bonero 10 na kamu then obusiro bakasambe mpira musanvu baino bonero 8 kitegeza olwalero obusiro wa kubo mpira naye agenda kubonero 10 na kamu naye sasa musinga goal. Sasa ina gozi biri usiro, bambu banja gozi satu. Then maokota, aino bonero musambu, mpira musambu. Echitegeza maokoto ono, wagobalera, genda kubonero kumi, abai siza usiro. Bulemezi, aino bonero una, wagobalera nga akubi maokota. Na yaba agenze mchifo, echo kutano, ngabuza imipire, bida tejo na, ajina waka. Then mchibinja cha.

0: kadiru wakutano tinumijia vile ya gude mkaunye mu baduru kadunati mia neke bagenze masno bako lake mikoro goro satu kwe mu watu loza antero nilo kubanti kilabi ya vile agenda masno kujamu kilabi ya Maroons bafunye intabiro yoku soboro kubira antipavu gane chenaku neke alibe itike kede chimala nuwambadi basu wakira mpiro kukuteva techaba yamba nyochi yao golio mlezi na jibu yiga viraji ya kuma koka kananga klabi ya neki eba kube goro bili yonga yo nivya ni yeti bayo gole mu mungo satu kwe mu nga vili ya vude mpito yeste kanso ukose chari ya chukora da eo uzabai nzo kuba yaringa da biluri nga bonaba cha sambi yurugo kwenye yurugo vizibo vinje na kuzinusaiti banda chisa ni neki la asembra nevayo suwa guli neki ya yungu temu ezavayo rugo geyo katichiwa chitegeza tuge ndaraba faino wakatua kribu ya neke fusi neke tebayi na suni nungi suni ya wede mliji alwanyi wakubira antibato msumesa mtu nebichi ankara na mungu mliji baba diba wanga abadobo nkana mungu neba funo mungu sabu nungu kwa mbala kusilivawea kumtani kasi suni nizu gamba anti yadiyade kongo mbio mweru banafa wa kilabu ya neke fusi mbasket bewange sabiti badi ya kufuganya leo tugena mgemu ya kutano
1: yes
0: waki nini za asose ziri square bazi gabanyi bazi gabanyi sisi na wende ba mkulembira biri ni ekoroti ya wamu mkisa ba mkulembira biri na jana azigata na wangu ya wakuma kugemu ya mkaga
1: yes.
0: This time around ya kule mbiri ya soka nibamu gata, nibamu aura na agata guinya kunya gui tight umuzanyo kwa basketball so mani basketball yo timu yenye Blazers na timu ya Steelers baina competition yeyo tuwa muzanyo murungi uwoyo tuwa muntu nga muiga nga agara higa muzanyo kwa basketball kukua gira yes. Chiva chungi mungu muzanyo nga juno naja na ajira bako guno ugwa neke ugwa Oilers na timu ya baina Fabachi haba na mungu Blazers kuwanga wikasela kwa guwa mkeke nenge jiva gina masu negores nesponse ziva ula ziva antono nyo nsambu munya nsambu mutano nsambu musa bavelela webato so tulizo na kwa hosti gendo kubira wali mweni sasari na ilugogo nga hivi gendo kubira antivitambula na inga anyula basketball na wagaro anyula basketball agaro kuhigo wagira basketball you got more reason today over tonight okubira anti weso lo study ilugogo sobolo kubira mza nyugu na wago kutano katikuwa sima incho wagira kubabili bano
1: mzee
0: ogenda kuagaliza yule kala agambe na mungu Blazers so ono buli muntu awana stories ya sare keje na daku na mungu ilabu unaji bali simani na wawo inaji waliyo ino sarafu sa zikereje no gamba kudeno hizi wa mungu haya mafaruko nzibali haba uri azi haba power timu ezizasa na wawo mkufuga nya
1: haba power
0: timu ezizasa na wawo karibu naba wasingana enugu baji kuwata kubanga contribution yabo kule mwa kubanga bavu gano kusine dominance yabo ya timu ya jijia ya timu ya Oilers Oilers nae creating out dominance yayo kaino wisinga na mba ama timu kuna gendo kendo gaina wa wagizago timu ya Power, timu ya Warriors, timu ya Falcons newe kuwata nibagamba neda katika final tugendo kuna mungu Blazers
1: natukola ile veni komando
0: katuwagiroyo atugambi ni kumusajja amgambi niti neda stop there ebi ngutubi tuwala wotu nga ugena masu na kutubi wala speed nyingi nyo nyini dala mwikonde mganda wange ebimu kubitambula kumikonde muringi tutugenda gende ili makoti fete bitu kwa na kwenye vya makoti muringi ezimu kusonge stambula biensonga za banyo gana bitu badiba chande kwa lirasha murenzi mumanyaga murenzi yu Ivan Kambagire ni murenzi Honre Oteba na iti basu wedi wangu la fight ya murenzi mikere genzi masu nyo kubiranti ya wangu de Oteba na chuchita unanimous decision the same score kusaidi yu murenzi ori Roslyn ya wada tunkanu murenzi ya manjiduanga the ring emperor Ivan Kambagire ya nabiti biata mbude bulungi ili Ivani Kambagile kubango mbuzanyo tiyasu wede kubeira anti aguja ulana kubwa wede mu yudingo murasha agenze masu nwa kubeira nga gumu kwa kurako zo mpakaza Champions League ngabu zi tambula ngabu zi tojira zaba nezu kumbia unako wajo ili kubia agenze masu nwa kubeira yo omulenzi wu Neli Kivulavi yabade miguwa nga tunkani student mwini juka Neli Kivulavi student wa senior ya mkaga yabada tunkani omulenzi na yari mu senior ya kuna bunabali mu Champions League yebikonde omwasa omwasa mila Katari SS omwasa mila Koro High twagenze uvao nga Neli Kivulavi asubudu wangu la fight ye 5-0 ya wangu li fight ye mnyanko
1: ya kwa siva went
0: ya jiji mami's boy ya wangu li fight ye burunji nyo nga wechaba neti yaba denyangu of course Chris Hudson nga sinunji nyo vya tandi katani kila na ukasha matovu Rose agenda kubera ko byalika kukasha matovu ngo buvune obangama bala okumula ganti ya zanyako na ye na ito wage numadiriza nga tuwaisha agenze masu na kubira nko sabulu okujukira ama angu ukasha matovu chia kosebo kufo mrenzo ono kufo mrenzo ono amanyidua nga kasasa Isaac nyeru wakili choyo genda masu no ya teta kalu choyo genda masu no kubira nto manye gumdada fatu uliza nti main card ya badu wakatu wa rakala po nga tunka no mrenzo ya manjidua nga Sunday Simon. Sunday Simon, ya na itwezenti la karapo, wabana wa sikarapo, ya inzo kubo suboro mungu, zedi mungu, umanyi la sikarapa dia ilengijia agenda masu no kwa bikamu. Okubo mrenzo ya tambura mu manyaga jisho tukamu hewa. Nga dada bata mweti ya wili ya wansikiri, ya tebanda bajivamu. Alade, yalinga ataina ba muvuganya okay. Watu tuletwe sunze nyo okulaba ku fight ya Karapo balaskarapo ne batenno ne kyendu wembiranga mungu yagera nti batenno nabanga yomu kubasigale wa ebungeza katugeze mpaka za 10th game nechitegeza nti mixe ya joku da Champions League zinzo kuba mitono season yeno mulenzo yo batenno nechibanga chitegeza ndi la karaba denga asigadde nga taina competitor mu division yeno jebaza nyiramu niye zimu kusongeza ebiso unako bajjo ndizade badde game ya kusatu mulenzo no manyaga rakarapo niye la bisenga osobola mumuze bibuzo osobola okukonkona n'omubuuza nti lasikarajoli waliwo embeera eyo kakati nno yalaze bino yabadde omulenzi oyo Sunday Simon lwakuba ate mu raundi eyokutaano esiraundi esembayo tiyamazeeko bamugwe omukono guno nibane gukyukamu kind of naye nga abadde muumi sigamba nti accident kikonde nedda kyali kikonde era fight ne bajira ne bagamba fight ke imirire omulenzi Raskara agenze mas no kubira anti ya wangu fight ye. So
1: yakubyera ke punch
0: sira ke punch sira ke punch nenga wabadde moments nyingi nyo bilanga Sunday Simon aina byabuza Raskara po muzanyo gabadde nako rajo so biyo abana abaza nyo domo la mita Rashida Dangote wakoba baada tunkane trace na bachibi wa timu ya banafe bali abasaku bagenzo vao nga Dangota wangu de fight ye okosika subject ya dene fight ye wangu de burundi nyo fight ye mulali ya wangu de fight ye yabadde omulenzi kalenzi karabika burunja kalenzi ako bakaita kaade kasamba nasa mukisa bakaita kalenzi ka Ali Nsubuga yali MVP wa National Open umulenzi oyo yina disappointize bwomulaba bwati size ye yali ali mugwe ku super flyweight akujukiza fly wa fomu kati omugenzi yatuva ku maso flyweight oyo umulenzi ali mu mpaka za Olympics wa 2004 umulenzi oyo mumanyaga kati mugenzi Jore Katongole kati umulenzi oyo mwalabira mu kifananyi ekyo umulenzi oyo naye nga yawangudde fight ye baby agenze masu n'okubira nga byatambudde mu mpakeze za Uganda Boxing Champions League akawongezi kabadde kalunaku lwaggulo.
1: Okay, bwe bityo byatambudde era tujja kuba tuleeta ebirala bingi naye kiriwo olwaleero Alan Okello transfer zaakola ez'okumugumu kitegeeza ki ku basambi banne ate kitegeeza ki kuyenga ng'omusambi ekisooka ku muzannyo gwe Uganda abasambi banna abali wano then kuyenga omusambi then naki kye tumusuubiramu
0: katujje
1: dakikanga bbiri tukomemu.
2: Uriyo tia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
3: Loza kubulamu bwa abantu.
2: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano. Okusubulu kolobuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkua. Kwekoze saka unga. Nengano. Ebya supreme. Ebikole bwa mandela mirazi.
2: Spring flour. Jirambungo bwa kasuoli. Nengano. Alimwe birungo. Ebya zimbo mubidi. Atere duwa mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwesa nebuto mutono. Sange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour akoli baba Mandela Miller zebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Omanyiche wetaga.
5: Ona!

0: Full time sport. We are misanya be malira yo dalo. Solo genda kumukuto kwa fuga YouTube pa FM News. No banga otulaba bulungi nyo bulungi dala. Atedo solo genda kumukuto kwa fe. Ogwa TikTok pa FM Radio. Jakubo tulaba. Nembozi tubera mwe nonga tuli off air. Tubere nonga tuli mobilala nyo dala. Abali muifebi enja ulo, mubitalo wenja ulo. Tubatumirako, tugamba na mwe bali nyo. Abali kuzuguza mwe nga wachaji nza kasimu banji. Wali echireka, wali wo omwami, mwe rabideri nya. Tavuako, nyo abeirako, ye ya teka we chizindalo. Ainabi ya atu ndao. Na ye ya jako ledio ye mu. Na jiteka kuchizindalo. Tubera ko nyonyo era tuba tuita nga mvulira ne ngambo wae sina chengena mugamba bali ebukasa amwe bali nyo omwe bali ddala
1: maito bwanje omusajja wuna kaindi maito bwe bamta bali gumira ngaina vyo ko ya babi sobola maito bali gumira
2: ngaina gumira bizibu kaina ko sobira kwa abwe bali gumira aba amanyiro gumira bizibu nyo mutawangula mwali mwina mtu babi sobola
0: tedi Ewini yone nyuma. Na uo wala wala inapo ya tandika.
2: Tugende kukere baku wasajia.
0: Faba gesi. Tuwa kanda kubi na tumubuzo mpira jegulia.
2: Ya singo kugira. Ya balizali mbolo. Katuna. Poko nenda chigando. Nunga tano. Wale musanza hili mustani bawagizi. Wale mtuwa mchisawi chidala. Yana nikira masu. Wanda mbaka. Paka mbolo. Yana genda gena ni bawagizi.
0: Wewe mito mitambla ne tugenda kusonga za Alani Okello no Alani Okello ne asambira ko ku KCC na agenda ko ku Paradu na agenda ko ku Vipers iyo Java na agenda ku timu ya Young African yono Alani Okello bwati wali era yabadde weekend club ye ya Young anevayo ne gamba anti ya ono star boy sawa yona yandigenda mu bawarabu.
2: All right, natogera ku nsonga za Alani Okello ngabo izi fanagana guinage na masno kubira nti otugubirira wano ku Radio Pale FM full time sports. Alani Okello nuza jesubi ya Uganda otogera yakati ngabo ebitambula oyinza gamba nti jesubi omupira gwa Uganda oba efe buli mpira buli timu ebeera ko Wabu jinsebira kuno mzanyo kibaro zanti wanjawolo. Of course, wane generation wano zibade zanjawolo. Mwiju kiyo ndaro kuviri webaka mu basipasa wa katerega. Tuze mubogere. Tuze mumirembe jaba majidu wa Jackson Mayanja. Tuze generation zezenja. Tuze mu generation ya basa ni mubiruba. Makimu magumba. Andrew Fimbo Mkasa.
0: Tuze. Makimu magumba. Na batena ye.
2: Yine mwena mwajine ye jaba demo jama sasa.
0: Na wande na ye
2: katinga mutendesi
0: idi batambuze na bande na bera bibandese ko sebe Kampala
2: ikati ya bazabazi bakubaganya bazanyi baliwo baroni katulo bazanya Alani Okello of course generation ye no adaranga tuli mu tutura bazanyi ngaba emoki ba video rock serving bange deni tuloza munti abana atala nchat kozo burungi jabadde ise mu mitendere mitofu bazanya basinga bali batogeddeko anti we singa na anti ompira babu kubaninga okubateekateeka manyo okuteekateeka omuzanyo okwezuula ne tumulabirawo Naja naba kocha tonye Alan ise mupiro gwa masomero najja mu stekans wanso mutemu musomesa Mike Ray Mutebi nagenda masno kubira nti amukwata ko najja na national team na deliveringa of course nga tuogede na tama ndi na challenge ya manyi abatuuliriza ne mganda wange Jafar nti twebuza nye kibuza abazani bafe bagenda di mu Bulaya there is a question abazani bafe bakuba di mu Bulaya mu big league Uruwachi haba zanyiba fi. Uwe nsika tukeze nsinga Kenya. Badu kuhitha Kenya mupia tubasinga. Over the years. Yes. Nsinga Tanzania. Zina haba zanyi. Ginda kwa nsindara. Nsinga Burundi. Zibadina haba zanyi ya wakubamu nijizabula itanezu. Izamanyi. Yosuluba meshoni inga. Ngoba zanyiba kuba. Nye wafu wano. Emu kubuzi betuwebuza. Antipa na abantu betula abanti. Banja uru nyo. Mpira gwa Uganda nga wala Alani Okello lwaki titusobola wachi chibatuwa nga basobola chituwala ku level da ku mpira mu Bulaya of course lozo mwenye abasende ogeza ko gena Bulaya badde Faruku Mia nene history nene badde yakudda waka Katinga tuwebu uzechi huu uzecho. Nti, abazimba fengu jekondo uza Majid Musisi. Agwendo uza nti mpila ukuba mwulaya na gunyikiza. Genze bufaransa, genze buturuchi. Sisu ni semu sibili sisa tu. Nga ate alidepende. Bumano ugena mwulaya yone ingo making a squad. Ni ingo mpila uza mnye langa timu. Timu zizi imiride kuye. Dedanespo, Leno, zuna timu zi njika kuza agena masu nukubila nga zimila kumulenzo Majid Musisi. Ukumuja mvira, ukumuja vira, ukumuja mwulaya. Pepsi kumutwara ndi ombere kwa agenda gwenga kugwenga kugwenga kugwenga ko twino bunafu jafari go twino kwebuza echafe chiri nyo kwano bwogera ko nabazanyi bano buli mwa jako nze manyi regenda ko signinga oyo de ko ibuza ibyo ndiwe sije kugala manya gaba zanyi nze kabula katabu ne signinge kwachi ti yakusaidinga ni bana bagenze mas no kubira anti bagenze ko ebula nali mpulizo ogero muzanyi omu yagende kongeyo mpira kwa mulemele Kongo. Apatenda fi problemu elichi wakubo mpira ku professional, weweru, wegwanga. Kati Aran, elosipo mungu kusenga atambulamu.
0: Yes.
2: Yavako wanewaka na agenda mklabu ya Paldiu, mundamu gwangi ya Algeria. Of course, nituweza anti, umanyi tuwa tuine giloto. Nituwa ku Paldiu, wala tunu kutukiza anti Aran mpira manifena.
0: Yes.
2: No uzaba dara generation ene ruo bana batubo naba ita aranyo kero. Uyagenda mklabi ya Padu. Nituroza nti wabamu Padu. Ngini jari okumpi yao agenda mufaransu wamu bulaya. Kutake platu uza agenda mu bulaya. Nyeba wawo vuvu mnyinji. Nitu agendo maliza. Nga akumye wa Kampala.
0: Yes.
2: Agenze mklabi ya Vipers. Gukubye. Azema afunye ntandi kuwa ya dinga nga wala ba wana debali go sinzire ya tukama nti akumi yoku sinzire agenda move yaja ya genda Tanzania mklabia Yanga Yanga ni ya mugula aloza mujani
0: yes.
2: Tana uza wama kama mklabia Yanga
0: yes.
2: Katinga tulo uza kubanga timia Yanga ebigenda ya mklabia Yanga ebigenda ya mklabia wada di Casablanca timu wezo zine ebigenda ya bifa na gana bonda kuangu ya chikopo, cha CAF, Champions League.
0: Yes.
2: Ule bavuganya. Yanga, bibigendu, wata fanakona klabia Vipers. Bawa ugamba wafaku Vipers, nagenda kuyanga, haba inyestepu ya muu, nagenda kendala. Niye, kati avude, avamu Yanga, agenda Morocco. Walei buzo, binji, ebi yao. Wachi, agenda mutimu, inye biruga bilimu, ngenu jaba demu. Tugambe nti, acha maintaininzi. Chimuzo chimu. Uwa chikubanga tulaba klabia Yang, nga igame nti ni klabia wale di Casablanca. Bwendo kwa nabasi ngana, utumwe bivu wabia klabu zino zombi, bagala kuba successful. So nija, mpaka zaachi, za CAF. Timia Yang, umu zani yako miwazi, zagenze masu na ukubira nti yako miyo. Alan, yasoka na atandi kampula, nina amalizi za muna kumtono nga agaseo. Sija na gamba mpola kubanga. Mbwabama ze nyezi jiringa mkaga mkilagu ini ya Yanga. Uluza delivery nzi.
0: Gozi kuminanyi.
2: Yes, delivery nzi. Nga uchiteke duo kubira nti akula. Team of Africa isi nga. Thesu wala kumbaza nyibanga geni. Ulokuwa nti abetaga baza nyibano. Jibali mbulaya.
0: Yes.
2: Abetaga kukubali osinja team zino. Nti, nini mbuna wala team lechikecho. Mbani nilabu dokumensi nga ku King David. Nenye buwa ya tukula buru nju. Bawa ubuwa. Buya genda. Jetabuka. Jetambula nyo. Ubuwa ya namakila bugo naga kubira. Polisi. Express. Vida. Kubide. Na gende Mauritius. Mbuya gende Mauritius. Mbuya kitu manyaba. Chituweka mtuwe jafe. Ntugeze Mauritius. Atiso ve Mauritius. Ugenda kuda kuleve da Singako. Buya vao. Na gende. South Africa. Mkilabu ya Kaizer Chiefs. Buya veyo ya yumba burundi hati. Ngulaba wadu uko yungirako. Tuina bazanya babo na abo na ndoza. Mungu bazanya babo. Niba agent, niba managers ingatibali yu watono. Ndoza alili nisoni mbabazi. Mungu jukira ni story na kuzo msumesa. Abudu wana agenze kiribia. Kwa zati mpira paka uyagena na emu ulaya. Agenze paka Republic of Ireland. Mpira kuzanyi. Huko sipa mseka jia. Mbali sumesho ninze. Yuwa mungu bazanyi. Aba ita mumbira nga tuwali wana vino vya aba agent. Ngabatunutunu.
0: Ande mwesu.
2: Nyefako, nagukuba, nagenda mu Red Bull, Mostria, nangu kubabu huu nyupa kwa agenda mu, mu Amerika. Nga agenda agati njaka nyo kulawa mtu mza njiri java mu, mu Afrika na progress na agenda. Na chibuzo chafituro uzanti, Uganda etuso kubana abazi njabasuro kubamuliji zaabula etanezo. Wakubamu hile gagenzo kujiraga na gara niokero nga agenda mkilabia wade di Casablanca. Nyumusanyo kilako kubanga sende zeyongedeko. Bwalaba nsimi ziwa mkula mkilabia Vipers, ni klabia Wata de Casablanca zegeni wa mkulo kwa mkilabia Young, walaba nti zeyonge deko. Kachitegeza nti alinye mu market value. Ekele chini wo, nti urokuba muteke teke burunji, aise mbuli mitendera. Emiaka nchi aliku saidiye. Nti muto, achaso lo chukwa. Nite is a big question, tunawoza. Nti kuchaso molo tuwa, nesimi ya tumuinamu. Tu nzo musa nyukirako. Niya mali kritika, mamu tiso musalaba. Ndiye guwai uwe musalaba gumu pila gwa Uganda. Tulo uzanti.
0: Na katika.
2: Aha. Tulo uzanti ya libadali mu Europe. Uwe mbani njamba, uwe mauli ya marunji. Boba mu transfer season yemu, uwe musama yemu. Nga Uganda sobolo kusaini nga, nga tu sobolo kubanga tufunyo, nga tufunyo mna Uganda saini nga mklabi ya FC Copenhagen, Mwarusi imbi. Wakbasi mani, mani, tuina move uze zitambula mzanyini wa mungula, nina haba nga making a squad, nga tagenda kusamba, na wisha anja uro, urumo gamba, wakili singa sigara mu Vipers, wabasa sigara mu Wadidika Sablanko wa Muyanga, nga asamba, nga refit, wabawe mkise mingi yoko lachi, yoko kumulaba, nitu walaba mzanyi Roger Mato, yali mwitili vunyeli mwisani Europe, mpia na kubabu unji nyo, na ye, buya genze mklabu atendeni ya Hearts United, Hearts, ya Scotland, alina kubanga afuna mpira mlinzo yo kati katuweza kujira mungu kwa no gama nti wongi yao anonya gateway ni yao wana bubanu timati ya nyo kutunda mbulaya transfer za team business yao wana bu zite kamu sente zazo nata sinu njiba kwa mu business utibate kamu waka sente neti batela nyo kutunda
0: baba kwa gazi jendu chemu echa kule sezo chikoze
2: o chikoze
0: mbira tabakufaka
2: ikwana tuwa banyo kila bila hali yemu kutimu singo kubeza amani kwa Afrika iba naba zinyaba singo kubaba mungu kwa Afrika nye uwao kwa transferanti yemuza nyavu demu kila bila hali na agenda mbaso Switzerland chiruwa unyo chiriria nkababa naba zanyi nabagende pukina fast nabajua umuza nini nabagenda njali bajua umuza nini nyeba kunganyi zao abazinyaba runji mkontinenti nyeba uwao kutunda katika uwao kutia ndi ana nyaizo kubela nga uyagena mpadiu mu, mu mwuvu ina inzo fana gana kukweti ndi fachatumu wakari nizo choki genda mwulaya chini nizo kubanga chini nizo kubechi ziwela again ngaliku kilabu ya Wydad Casablanca nini nizo kuruwa nga inyensu nga ziri sato nizo kugela ku movie Alan
0: okay.
2: One sigenda kubela mchamu fungaba na Uganda walalanti ala ni umkade mtuwa nusamu etane jadora jizinzo itingano waka kadeka dora wakati kati yao sindi ziba nunji kumuzani wa Uganda neze change chiri mkutia banze njagala nyuku wa mna Uganda nga akuba muliji tangoe nasa nuse nga andawa mulezi bugi James Bogere nga akubwa kukilabu eri ya AGF nga atali defende vo
0: atandika
2: ushebira ndi uyakosubi ndi chizo kwanguwe nyofu na getu ugenda mchi mklabu nene mbulaya chizo kumwangu ila nyo tukenda nugenda mbwano wale de Casablanca bama yutile kaba zanyi akima sigara bagula wanga bala be Uganda wa Murungi nga bano ya kone Congo ni Mwangola kati mtine buka weguti bo bo mtetiba nyingi joku de Kampala nga wachari kukarabi ya padiu katuwa nwe kuchu kukunja gara mbana Uganda wate balime kubira bachi balime kubira excited
0: ndo tuwala wa wano waliwa ya genda kubudo Mufaransa,
2: mutiaba. Na, wabodo ya liwa ansi. Bodo ya jika na mdo ya kilabu jadamu genda mwezi upe Singapore. Wakubana yei la chichiche gambi. Nti, banangu kutuwa santo kila kumikuano jafe. Ni chichiche gambi, nti, umuza nye kwe, okuungira kwe. Washa gira, wacharu gapu yeyo. Kubanga talent yu mwezi tuwe bisijaina. Tukiriza nti umpira agumani nyo. Agumani. Ni, chine, muna Uganda haba subira, uwa mpila kwa Uganda, yutuita progress, yu, progress yomu zanyi. Nti, bovamo podo, tukusubira signing mu kilabu nga Saint-Étienne wa kilabu nga kuziwa kilabu nga Lille kilabu za bu France ndala ubogenda wa kile Belgium
0: yes
2: washegera twa tusubira nyo kubira ndi waliwo kuyongera koko o progress kubanga tuza bochambula bado ngendo progressinga but simanyi baje ntibano baba ba barumirwa bazanyi bano kubanga ngukola business bali baba jako bu just sent
0: agent
2: abaga nyo mzani wa progressinge agende mu team ya singa njuju kile mu kubaje abasi ngo kubira abali abayonta agent wo mzani oyo Diara yari Diara mmamtanga Diara mu chachanya mu Chelsea ni chigenda ko mu Madrid chakubira kila bizeza amanyi nchikula ko na Arsenal basara sana Diara ni agent ya aggressive Umpira kwa Arsenal ya Februari mwonji. Ni ya kupila klabu ya Arsenal, na kupila Chelsea, na kupila Madrid. Kati ya uwebu za aswoto kupila klabu yezu. Nenga mkukule, mwina anjimi ya mkatabu ke, na agama nti, oje nituwa Diara yonu kubaja nja bachi Arsenal mbeto ya kumunkende. Nga Diara kwa kono mwonji mmachi, gatungeli nda gano. Oje nga mwonji nda gano. Bwabata musamisi ya nga, wani musamisi ya mzenji wange. Nga wakasila mkula chi, kati bedi nchi ababa yu ababa yavu yavu ababa yu nchi ababa aggressive. True zanti. Na hapa sinu tafaka bedi ya kweta agaba yu nchi ababa. Faka ya nyo kuraba Travis Aran. Nga. Mba kubila tili simuli jingi ya Bufaransa.
0: Yes.
2: Mba nishomula. Tili sikale ya suti zandobe ya. Ya Belgium. Tila roba. Batu usi. Batu usi. Batu usi kubila yu. Halinga tiba kubila yu kubizi nchi bali mutimu zeyo. Nga bogeru wako. Oinjo kwa singana ngo siga ndi wawo.
0: Chovola baba sami, uogenda yu noruwala, at least contract yu bajisa zamu. Baba warabu, kasotu kayo noruwala. Habana banji babere, nga akola gana no musa wa team, alimumu teka kwa baba wadide. Agendo vayo ngo rusi, abada sambi na mugulu miyo wa amani. Na insu vila antiba agent bano, nena haba sambi bano, chisi nzira agent guwafuna. Mubarachi, walo agent nga ye, mubala mungu wa ya gara wafasente ngatakuwa yuku development ya Musambi nti kati waliwo basetinga goals nti tuwa gara genda wano e Kenya na hiru wache tugenda Kenya tugenda kuba chino na chino awadako diru ni weko mawe Uganda ange tuwa senti zisingeze Kenya na inga waliwo diru e kuburaya nga etuwa atlisi sente nengo mpira kwa tugenda kuongera kwa atlisti tukenda kende ulaya. Boa wala chimuti. Gunja ze. Ona inasete. Jetu batu kola chimuti.
2: Jetu genda. Jetu
0: batu genda. Tumefa kutivoromenti yu msambi. Wanu mi Uganda na dara. Ma agent batono. No kubanga tevalina u.
2: Mbanyo umu umuza nyoyo. Kuvira kilabu weze nene mvulaya. Kulanga ichiwe kuchitutawanya. Tutumufuna angako. Oshigira. Yes. Umu alo mufuna. Imu kubijira ko. Aba kudoruji. Aba kudoruji ba nakazani abalala. Aba gendo kuja migongo jamwe.
0: Yes.
2: Nchola nisinga Nigeria, nisinga zomu South Africa. Ziba naba zani nisinga ulaba DRC Congo. Ziba naba zani. Kwa ulaba difference ya Congo ni Tanzania mpira, guama club, club football. Nifakiti wali. Nye ulaba zani banja aba Congo, kwa ulaba lija Tanzania. Nchi timu nungu gizani klabu yangu ba klabu ya Simba. Aba zani bachi. Abazanyi wewa ya baru njibanji. Nene is a question. Ruachi te bagenda kupromo religi nene. Atinga wakongo bagenda. Chiba nyo ku avaso kaba nubako la bati yako. Wanga, bali chibo situ kukua gara abazanyi. Owe sekachi. Amaso. Singa tufuno mzanyi atu kubira akaji. Na agenda mu Premier League. Na ateka o performance. E mkisaji genda kubira mingi nyo. Nyo,
0: omusambi wava ku munsi na agenda eri na ziri timu zitandiko teka wa maso
2: eyo
0: si wachali
2: talenti
0: wogenda nokolo bubi tabaga bagamba
2: kali petro genda anga nayo
0: Katiba tuteke kama maso. Siovola kani rankingi za fu. Tizi sovola kulinya.
2: Na rinda wa rankingi za, za rating za Afrika. Za coefficient ya mkilabu ga Afrika.
0: Mm.
2: Ha, ni ntianga. Vaipa zeri, zezi muku zeri. Yeri.
0: Mchilana
2: mwana. Ayayayayayaya.
0: Katsuke.
2: Mwuna kuwala.
0: Katuitolole mko katini we kati. Tumale tukomeo.
3: Adhan kuchukumufu mkatumizi mwenda. Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
4: Echifuwa chikule medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka obusabubi. Na walina senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi. Ofuna ekiketo oba gasi mulubuto. Gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasibwa National Drug Authority.

0: kusa. Musawo omuntu asobola okubeera nga akola ebintu ebyokulongoosa naye nga tayitibwa surgeon. Omuntu ayitibwa surgeon ye muntu azeeyo oluvannyuma lwa degree y'obusawo esooka ate n'ayongerako okutendekebwa okulala okweyawulidde mu kulongoosa. Wano Uganda kibadde kitera kubeera myaka ng'esatu naye abamu beyongerako ne juwera ena n'abalala etaano. So ekibiina ekyo kigatta abantu abo abamaliriza naye n'abakyali mu training n'ebigendererwa by'okubeera nti abannayuganda bafuna okulongoosebwa ate okw'omutindo okuva mu basawo abakugu. Ekigendererwa nti buli munnayuganda eyeetaaga okulongoosebwa ekiseera kituuke ng'afuna okulongoosebwa nga tatambudde lugendo luwanvu nnyo ate ku ssente ensaamusaamu. Kati asowu yatonde si kibiina kipya kibaddewo okumala emyaka kyatondekebwawo kati betuyinza okutanga bajjajja baffe mu by'okulongoosa myaka gya 1987 kize kitambula era nga kikola ensonga nyingi ebimu ku byo okulaba nti okutendeka kw'abasawo kuli ku mutindo okulaba nti abasawo beeyongera okuyiiya n'okuvumbula n'okubeera nga batambulira ku mutindo gw'obujjanjabi oguli mu nsi endala okubeera nga bituuka wano n'okulaba nti abasawo bwe baba bakola emirimu gyabwe ku balwadde ate babikola mu ngeri esaanidde gye tuyita professional conduct. Kati asowu bwe baatuula oluvannyuma baasalawo nti nga bo abasawo basaanidde okubaako kye baddiza eri abantu
1: eri
0: community bayinza obutakikola bbanga ddene naye at least buli mwaka babeeko wiiki emu gye bawaayo batwale obujjanjabi mu kifo ekiba kirondeddwa batwale abakugu ab'enjawulo basobole okubeera nga batuusa obujjanjabi ku bantu abo mu kifo ekyo. Ekyo nno tukiyita surgical camp ziba nsiisira naye nga
1: byakulongoosa baana kulongoosa
0: abalina obuzibu. Njagala okutegeeza ti ebintu by'obujjanjabi byonna abasawo bakyali batono newankubadde nga mubalaba ng'ennamba eyeeyongeddeko naye bwogerageranya n'ennamba bw'okwata abantu bonna n'obagabizaamu abasawo abaliwo omusawo omu asigala ng'akyayina omugugu munene nnyo ogw'okujjanjaba abantu kyokka ate ekyo bw'okikwata n'obagabizaamu mu basawo abakugu mu kulongoosa ate ennamba ki nnene nnyo. Kakati abasinga bali mu bibuga ate era abamu bali mu malwaliro ga gavumenti n'abalala baliko mu private ate mu private sente akasente kaki kawaggulu abasinga obundi
1: tebakasobola.
0: Kakati enteekateeka bwe ziti ziyambako abantu ng'abo abamu abawangadde n'obulwadde ne bubalemesa n'enkola yaabwe ez'emirimu okubeera nga bafuna ku buweerero. Twala ekyokulabirako omuntu awangadde n'obulwadde bwa ania abasinga obundi tebamanyi kigambo ania era si kukinyonnyolera wano nayinza omuntu ayinza okuwangala nayo naye nga bwe wafunye omukugu egenda kumwetaagisa essaawa emu ey'okulongoosa omuntu oyo obulamu bwe bukyuke. Surgical camps zino yes abalwadde bafunamu naye nga ne mu bifo bye tukoledde nabo bafunamu oluusi wabeerayo ebintu ebigendebwa nabyo oluusi nebirekebwayo nebyongera okuyamba communities ezo naye n'ekirala nti n'abasawo be musanze ku stations nabeera bafunamu nti abakugu bano abazze bwe bakola nabo balina obukugu bwe babalekera oluusi ne batandika okukola ebintu ebyo bulijjo bye babadde batasobola kukola. So ekintu ekyo kibayambako nnyo okubeera nga kyongera okubbulula ebyobulamu mu bitundu ebyo kwebabeera watwaliddwa ensiisira ezo.
1: Kakati kyemalinyaga kukubuuzaako naddala.

0: kwe cho chemugendo kulaba nti mukola ko munsisira zeneze byobulamu ndwadde ki ze mutunulide ngamwe abasawo abasawo byemugantya zino ze tutadde kesira ze tugenda okujjanjaba abantu kuba oli ayinza okujja nga bamugamba yalwala ekiwanga najja nagana nawudde kabaka yaleese olusiisira lw'ebyobulamu kangende banongoosa omutwe ndwadde ki gyemugantya zino ze tutunuliddeko ze tugenda okuteeka kesira mu lusiisira lwaffe luno olw'ebyobulamu
1: so okusooka kansooke ngamba abantu nti olusiisira luno olw'ebyobulamu nga bwe nkugambye nti lubaddewo okumala emyaka nga 25 nga lujja lutambuzibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'ebikyasembyeyo emirundi ng'ena baliko mu bukedi babaddeko baliko elango nebagenda enkole kati wasembyeyo babadde mu West Nile zitwale nga district nga Arua Nebbi Koboko n'endala ebitundu ebikyasembyeyo buli mwaka bakola omulundi gumu mulundi guno bulijjo tukola nga ASO ne Ministry of Health naye tuli ba mukisa nti ku guno Kabaka Foundation ate okimanyi bulungi nti ebintu byonna Kabaka mwayingira n'abantu babikozesa babyongeramu n'akajanja era bibeera successful kakati okujjanjabibwa okulongoosebwa siinza kugaa nitugenda kujjanjaba ndwadde bweziti kuba tugenda kuleeta abakugu ab'enjawulo ekyengenda kyenyinza okugamba nti tugenda kuleeta abakugu ab'enjawulo waliwo kye bayita genosajare genosajare omuntu aba akuguse mu kulongoosa ebintu bingi omuli ebizimbe ebyenjawulo omuli aniya omuli ebyenda biriko obuzibu n'ebirala tukakati waliwo abasawo abalongoosa obulwadde endocrine system no ekigambo kikya system nga endocrine and breast and breast kati abakola ku endwadde ezirimu okukyankalana mu hormones bubiri naye nga zeetagisa okulongoosa then n'amabeere okitegeera baaliwo abantu bangi bafuna obuluuzi bumu mubabeere nawuliramu akazimba mu bbeere katambula luusi mukyala mukulu atandisa okuwuliramu akazimba takategeera kati awe bati abamu bajja kufuna screening oba obujjanjabi bwennyini so kakati wajja kubaayo bebayita ba urologist urologist ye muntu akuguka mukulongoosa endwadde ezeekuusa ku sisitimu y'omusulo okuva ku musulo we gukolebwa mu nsigo kidney paka we gufuluma musulo gwesiba simanya prostate nfuisa ngenda yokufuisa gugaana ebyo byonna ba urologist bakola ki bajja kubeerayo kakati wajja kubeerayo abasawo bebayita ba plastic surgeons abo ekigambo plastic kibuzaabuza abantu ne balowooza nti oba bakozesa pulasitika oba bakola ku bidomola nga taata Sam oli munnakatemba bwe yakola bidomola bya
2: plastika
1: naye bakozesa bitundu by'omubiri byennyini eby'omuntu okugezaako okulaba nti bazaawo omuntu okuliraana kyeyandyegombye okubeera twala ngo abantu abajja abayokebwa asidi twala ngo omuntu eyalwala obulwadde ne bumambulako eddiba lino eryokungulu banoonya olususu olwalala ne baluteekawo naddamu olususu ne lukola ki ne lukula n'ebintu ebirala bingi byesinza kubeera nga mmalayo kuba bo babisomera emyaka mingi kati sinza bikunyonyola mu ddakiika emu orthopedic surgery babeera b'amagumba abantu balina ebizibu bingi eby'amagumba abalala amagumba gaalibwa obuwuka abalala amagumba gamenyeka oluusi ne babeera eyo ne gayunga bubi omuntu n'abeera awo ng'olaba omukono gulimu ennyingo nga ssatu naye nga amagumba gayunga bubi teyasobola kujja mu ddwaliro n'abalala n'abalala abasawo b'amagumba bagenda kubaayo kakati wajja kubaayo pediatric surgery eyo tujja kujogerako pediatric surgery surgeons be baba abongera okuguka mu kulongoosa abaana abato. Abaana abato
0: ensi edoketiyo
1: eyo ye yange nayo ndoza tusobola okwongera ne tujogerako oluvannyuma. Kakati wajja kubeerayo abalongo bebayita ba neurosurgeons bano nno basawo ennamba egende yeyongera mpola mpola naye nga baali lweya nnyo bebalongoosa obwongo n'olukizi spinal obulwadde bw'obwongo ne spinal cord abo ba neurosurgeons bebakola ki bebalongoosa atwala ekyokulabirako nga omwana eyazaalibwa omutwe munene nnyo
0: gwagendamu amazzi ate n'olukizi tatuula
1: oluusi abantu abo abazaalibwa nga balina spina bifida n'endwadde endala nyingi nnyo oluusi ezifunibwa oluvannyuma lw'okufuna nga akisidenti n'ebirala abantu abo bakola ki bazikolako
0: era byonna ebyo kabaka byatuwadde
1: era ebyo byonna mukama kabaka byakoze ki byatuleetedde akati wajja kubaayo abasawo b'amaaso babayita ba ophthalmologists bajjanjaba endwadde nyingi nnyo ezimu ku zo ensenke gye bayita cataract omuntu afuna ekintu ekyeru mu liiso n'abeera nga tasobola ng'ekitangaala tekisobola kukola ki kuyitamu kubeera ng'alaba waliwo abantu balina puresha w'amaaso waliwo abantu balina endwadde nyingi nnyo ez'amaaso abamu baalwalako obulwadde bwe bayita trachoma ne babeera nga naye abaleetedde okubeera nga tebalaba bulungi naye nga waliwo n'abantu nga alaba byawala byokka ebyokumpi tabiraba gye tuyita long sightedness oba omulala ng'alabira wano
0: byakumpiebyewalatakolakati
1: abo bonna bajja bayambako okubeera nga baba sikuriininga abanaababazze babafunira obujjanjabi obujja mu bulwadde bw'omuntu wajja kubaayo abasawo be bayita ba ENT ear nose and throat bajjanjaba abo bebayita abasawo b'ekiwanga bajjanjaba ebizibu ebiri mu nnyindo mu matu n'emimiro kati bintu bingi abantu balina abaana ng'omwana muto naye afuluuta buli abeera awo afuluuta omwana ayogerera mu nnyindo abaana abo beetaaga okuleetebwa ne bakeberebwa abasawo ne babakenneenya era ne babawo obujjanjabi obujja mu bulwadde bwabwe wajja kubaayo abasawo ab'abakyala ku luno baatwegaseeko abasawo babayita obstetricians and gynecologists bantu babeera n'ebirwadde bitwale ng'ebizimba mu nnabaana abamu babeera eyo yazaalako abaana be nga 7 nabaana etandise okukka n'abalala babeera n'endwadde nyingi nnyo ezeekuusa ku sisitimu y'ekikyala abasawo abo bajja kubaayo era bajja bayamba bajja kubaayo abasawo b'amannyo ebizibu by'amannyo bingi bingi abamu balowooza nno nti obujjanjabi bw'erinnyo kulikuulamu obujjanjabi bw'erinnyo si kulikuulamu kuba emyaka gye twatuukako tetukyamera mapya kati buli bwolwala n'okuulamu
0: ogenda
1: kusigala nga bakuyita mapeengo so naye wajja kubaayo ne services endala ezeekuusa ku kintu kye bayita school health kuyambako okukebera abaana bintu ebyobulamu then abamu abeetagisa vaccines ng'ezo bazibawe so ezo zezimu ku services buli nno gundi gye nkumenyedde specialty n'ezimu zesobodde kubeera nga mmenya ekola sajarizi ezisoba mu 10 eyina obusobozi obukola sajarizi ebika bya sajari ebisoba mu 10 so kati siina busobozi bubimenya byonna naye abasawo mukimanye tibagenda kubaayo bangi
0: kale katikamalaokuvaako mubaka babakama bafe katono nnyo bwe tujja kubanga kati abasinga obungi byomu abuuza tubitegedde bagenda okujja naye bagenda kubeera wa kati oli takyajjukira wawe mugenda kubeera bwe tujja bwe tugenda otutandikiraawo abantu bamanye nti ssaabasajja kabaka yabawadde obujjanjabi obwobwereere.
2: Chaliro.
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba. Okuba wakumere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano. Okusobola okukola obuugi ne chapati.
3: Era amagezi g'enkuwa kwe kozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Tugira ku nsonga za dini zokka. Tuzikubakanya ke ebirowoozo. Tukuwabula saako n'okukusomesa. N'oyongera okukenkuka ebifa ku dini yo.
5: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna. Abeere wa kitiibwa oba wa mwasi.
6: Ng'okozesa omukisa ogwa bino.
5: Si ku nsonga yonna. La tasubanna. Bannange okuvuma si kya buntu. Ate si kya busiraamu. Omubaka yatugaanira ddala
6: okuvuma.
5: Tavuma. Tavuma wa kitiibwa.
6: Tavuma wa wansi.
5: Tavuma wa wansi.
6: Tavuma kisolo.
5: Kisolo. Tavuma muntu.
6: Muntu.
5: Wadde ekinyonyi.
6: Wadde ekinyonyi. Kati gwe bovuma. Ani ya kuhuru.
4: Program Mimbali Special. Bururu mkaga. Sawe mu. Paka sedwe zoku macha.
7: Mzai kamadi ngos kaskaba zukuwa batuwa la wa
8: ande kasina budi mwana angengida Kenya
7: hatikola yochi
8: batuwa la kusumate wano wachariwe somero haba sume sabasiba mfili mbwabana babala gabula jifili
7: ukakasa
8: nje nganzira mwebio lekakwa nengenda
7: panaye wano winasa na esome ya esome sisa kumutindo kwenziyo na
8: hey.
7: Ryan Classic Islamic Nursery and Day Primary School
8: kare kamba tuwa leyo
9: Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School yesomero muzade musani do kutuwa romana wa antibali na basume sabatendeke abali kumutindo kwenziyo na gadiri kumusinji kwa abosiramu basume sabia dini nebia nsi ukugata kebia mikono nga nebito nebia abana babitumbula basangibwa nasa na kabulengwa ngovude ku Chebando Road bafune ku simo 0783 83 oba 0782 83 84 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e nasa na kabulengwa.

wa thulathu baba satu wa ruba'u baba na Allah na gan fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida bumubiranga mutiddemu mu mbera zo yokwenkanya nkanya mu mbera yebyenfuna mu mbera yobulambo yagenda okuwasa fa wahida wasomchalo neyo musajja ze yeye pimye pimye ngobusobozi bonna bulina najja kusaba omwana no mumumma kubanga omwana wotabera namba 2 omwana wotabera namba 3 omwana wotabera namba 4 naye nga ato omwana gwogana mwattu omusajja ya mukiriza nga muganti nze obandi namba 2 shekha sina buzibu tugende obandi namba 3 sina buzibu tugende obandi namba 4 gwomuzadde no resistinga no takeaway embera no lemesa kakati wakati yao mkulemesa omwana ono kyavaye waggula ogenda okwekanga ngaafumbiddwa obanga yefumbizza omuntu atali mutuufu mu programu yaffe ya leero eya kiki ekisaanidde tubuuza bubuuza nga tugamba nti abaffe kisaanidde oba nedda kati gwe taata noteeka waka kwa kulizo ba mama towasanga omwana bo towasanga omukyala bwati tondeteranga omukyala bwati naye nga togoberedde ddiini kubanga n'omwami ono era kiriziddwa mu hadithi mbaka sallallahu alaihi wasallam ngaalagibwa nti tunkahul mar'atu li arba'i omukyala gw'ogenda okuwasa munoonyeko ebintu bina omugambe ekisooka noonya aljamaaliha obulungi bw'omukyala mulungi gy'oli owulira nga idha nadharta ilaiha sarratka bw'omutunuulira akusanyusa oyo yennyini gw'oba ofuna ekyokubiri noonya famire yava mu famire ki nayo gyegendereza gitunuulire bwebanga si yeekulemeseza omuwala oyo naye akukkirizibwa ne bamugamba ekyokusatu lidiini ha tunuulire eddiini y'omukyala oyo bulungi n'obwegendereza olabe si wakuba migga okusaala si wakumala kusomera aya nyingi si wakumala kumma mmere si wakumala kumma sente zigenda waabwe kukyala wabula nga yeekubiriza okusaala ate abaana baffe bangi abafulumye abewaddeyo eggulo twafulumye abaana bafulumye babiri wabaddeyo amatikkira ku Madina Islamiki wano nsangi Katereke wa Haji Ishaka Mbalirwa wabaddeyo twabaddewo n'amatikkira wano hafula mulimu abaana bayitirivu n'abafulume dda ku Madina abamaliriza ne ku masomero amalala nga ku Birali nga ku masomero nga Naggalama Islamic nga abaana abawala basomye eddiini abaana baffe basomye eddiini ne mu masomero amalala gesoogeddeeko era baamaliriza dda emisomo naye bali awo bali mu kunoonya mbu mirimu bakola batya naye nga Qur'ani bagirina ku mitwe abaana abo bagenda kufumbirwa baani ya jamaati alkhairi kati abasajja bwe bajja omusajja ne bakugamba akabonera akokuna limaaliha naye nabbi bwe yali amaliza hadithi yagamba nti fadhifar bidhaati ddiin tarbat yadaka bwobanga omukyala gwogenda okuwasa ebyo byonna byonna obirabye kabina amaaso biki n'ebirala naye bweba tomugobere tomwegombyeko ddiini amakulu nti ogenda kubonaabona naye emikono gyo gigenda kusaaba ettaka emikono gyo gisaaba ettaka bw'obeera nga omukyala omaze gawasa fa kakati ne bagamba gw'omwana omulenzi naye bw'oba otuusizza beera ng'otunza obwegendereza kakati ate abazadde nammwe ne mugenda omwana omulenzi naga ntaata ndabye ng'omukyala ono gwe njagadde alina ebitendo byenjagala ekisooka ayina eddiini famire ye nnungi omukyala awuliriza mukakkamu omukyala tasaatuuka na bigambo ai taata wange gwe njagala ng'agamba nti aa amaka ago omwava oyo omusajja yanyiiza yanyaga emmotoka yange oba omusajja oyo yanyiiza oba waaliwo kino oba ekibanja kyange yakisalako oba omusajja oyo saamwagala okuva yonna kati n'owunzika ng'omwana omulenzi omuganya okuwasa omwana oli ku lw'okuba mmwe abakulu mwalinamu akakuku kammwe so ng'omwana ono yandibadde ye ebyammwe abyabakulu tabimanyi yandibadde atambula naye bulungi mu ngeri emu oba endala n'olwekyo mukadde wange mpuliriza gwe wenna abaana bano ate abaana baffe tubabeereko twagambye nti obufumbo obusiraamu bwe tukyatambuliramu nga twagala okukola emikolo emisiraamu kiina kutandikira eno gw'omuzadde olina okubuulirira abaana bo tuulako nabo kababeere bawala tuulako nabo
kababere balenzi tula kona bo abana mubabulirire abana mubasomese abana mbalagensi.

0: etambula nga sikuwe kubira kusaidia dini yoka na yene ebi ensimu bibalage nti ense kanudda amaaso ensimu limu endwadde za sirimu ensimu limu endwadde enkambwe scoliosis mwali mulimu endwadde enkambwe mweziri abana muzibabulire abana mbabulire ngeri gyebalina okweyisaamu nga bali mu bufumbo abasajja batamwa nnyo n'abakyala batamwa nnyo ng'abaana baffe ogenze n'ofumbiza omwana omwana muwalamu naye mukyafu muzibu tewamubuulirira kuva mabega eno tomubuuliridde omwana ali akyankula ye nayena engalo zonna zonna akoze enva mu mmere ndi zonna n'azivuubiika mu kamwa n'akula n'ekintu ekyo ne mubagenyi ne mubantu gyakyadde ne bamutunuulira nga yenna alya n'emmere emuyita eno mu kamwa ebbali n'ebbali bw'etyo eno bw'alya bw'ayogera bw'anyumya talina mpisa abaana mubabuulirire nga bakyali agenda okutuuka abantu bamusiimeko ebitendo bino ebirala ebimweyolese ebiraga nti bukyala ajja kuba wa buvunaanyizibwa nga n'ekimuva munda kyekyo kya buvunaanyizibwa naye bwe tunatunuulira abaana nga tubatunuulira nti kasita akula alaba banne alaba abeera mu banne bajja mwebuulirira omwana agenda kukosala tomanyi bye bagenda mubuulirira bwe bifaanana gwe taata gwe maama buvunaanyizibwa bwo naddala nga tonnagamba senga wa mwana nti buvunaanyizibwa bwo ku muwalawo tonnagamba kojja nti buvunaanyizibwa bwo ku mutabani wo gwe taata amwezaalira ekiseera emirembe gwakyuka kati taata beera ng'oyogera n'abaana b'abalenzi maama beera ng'oyogera n'abaana b'abawala ne bwe kiba kikyuseemu taata yogera n'abaana b'abawala maama ayogere n'abaana b'abalenzi kubanga maama bw'abeera mu maka amanyi kyayitamu kusaidi y'abaami ne taata bw'abeera mu maka amanyi kyayitamu kusaidi y'abakyala kati taata buulirira abawala maama abuulirira abalenzi abaana bo bajja kuba bampisa ne gye banaabafumbiddwa katono nnyo kankole mbwe nti ate nkome
1: omuzadde abadde anoonya essomero eriri ku mulembe nkwanjulira Mars Islamic Junior School somero lya kindergarten tekeya pre-primary lisomesa theology ne secular somero lya dene boarding lisangibwa nsangi buwaali ku Masaka Road nga waakayita ku mafuta ga Oilcom lirina entertainment room environment ensirifu esobozesa omwana okusoma obulungi balina ne vani ezitambuza abaana lirina swimming lessons abasomesa baffe bali ku international level tugaba ne half basali eri abayizi abasoma obulungi abazadde be buwaali Katereke, Kyambuzi, Mugongo, Mukono, Nsangi, Sumba, Maya, Kitemu, Nakitokolo, Buloba, Namagoma ne Nabbingo mujje muwandiisa abaana okumanya ebisingawo bakubireko ku noti 7 oba ku noti 7 5 3 2 3
2: newankubadde ebbula ly'emirimu lingi mu ggwanga Uganda nayo omwana asomedde ku Apple Skills Institute abawanjawulo nnyo wamala P7, Senior 4 oba Senior 6 tuwamala okusoma tuwayita bulungi oba oyagala kusoma ofunirewo omulimu jangu otugatteko mu lusoma luno tusomesa diploma, certificate ne short courses mu Journalism and Mass Communication okola ku TV ne ku radio catering omuli okufumba ebika by'emmere enganda n'enzungu bikore okola keki emigaati ne pizza video production okukwata kamera decoration okutimba ku mikolo egy'enjawulo okola sabuni w'emiti ne graphics design Designing. Osumere banga tono nyo ati noti kira. Walu ne half basari, eliaba isti kumi abanasoko kwe wandisa. Esimo, noti 5 Noti 5
1: Tusangibwa Old Kampala. Ku Martin Road, Echenguru wa City Oil. Kutagi Hotel, ye Apple Skills Institute, ne Nol Dubai Foundation.
3: Owange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
4: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba kutukirize ekirooto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Ukule magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebidi mbulimi noburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutereke ensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA building, opposite access building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
5: Wangi, ulio tialiro.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kira naku. Nsuburu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuluozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusuburu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
5: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. No, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetolole gwanga Spring Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Hana Islamic Health Care Center. Beba kuguka mukujanja bindwadde ngabakose dagali obutonde. Tukolidde majani agenja wulo agaitibwa Ashifa agakoliddwa miti genja wulo omuli omuti gwa Habat Sauda. Umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam guya kakasa ntiguonye ndwadde zonna okujja ku bukadde nokufa. Gajanja baba gazwa prostate gland gakula kubamya banafu pressure sukari omugongo n'endwadde endala nyingi. Ashifa agula emitwalo etaano joka. Fetukula majani ga Albayan agajanjaba ebikabe ulcers ebyenjawulo ne Respar syrup akula kundwadde z'ekiwanga. Ate tuyina ne immune boosters. Hana Islamic Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwaliro gwokusatu opposite n'omuzikiti. Essimu 0702-48-92-97 oba 0774-685 noti satu.
8: Uliwakati program Shit Sunny Day Mwende kitiri nsongi zinja ulo Izu kwa tekena kumikoro Mwende mbaka kwa njura graduation Chitofo, opasi chitofo Chani mba digita kumikoro jafe Tuvitanya, tuvikuwa mtochi Tuvisunsora Ngituli umu nabamanyi Baka furo, ila baka kensa Mkuru ngami ya mikoro Wanakupu
9: Paru FM
8: Uliro Sunday, okufukusa wakumi Baka kusa wakumi ni mweza haka ungezi Chet Sunny Day, tojisuwa
10: Wevali nyewe wali redala, wevali kuwela ndio chiku mide kumukutuwa gwensonga Palo Afrika Radio kula leo mtu wabuli jo Elan Chali Seka Kaketo Abakari Khamis Chitata Mtabani wa Haji Hamisi Bale Kabiga Chitata Muzikuru wa Hasan Chitata Muzikuru wa Nyendo Chezira Kamatikasa Manze ndi mwevigo uwe mizinda uja Palo Afrika Radio kula leo mtu wabuli jo Kueleza program Chichi Echisani D Njala kwebaza gwewe ndakwe nchata ambla na awi Umano umuwala mubuli didi tata Bwechiba chetagisa. Tata, bulijotu ina kantu ketu chedo kuogira abantu baba kafuna batya. Tuga amanti tata, guobo yubida boyfriend uomu wa muwala uo. Asoka. Abambuwe bachiuli ya baga abana batu uwe mode. Nedda sebo. Boyfriend chitegeza vya abono onefu. Boyfriend chitegeza umutu nga mkwanu guo. Na yuko umwana uo wala kubida boyfriend nga afunye boyfriend nga muntu weli. Oyageno mtu nozambuli chimwe chitali chitofu tata beda boyfriend wa mwalao ngabuli kafu nako nakari badu kila joli osoboru mwote geza nunga mwana wangenti echo abachala babeda boyebati abachala chibeda boyechiti mami beda girlfriend wa mtabani uo mama beda girlfriend wa mtabani uo mchinonye rezeke echo sichabu uwe musichakuwe mula na ye mama beda girlfriend wa mtabani uo ngabuli chafu nacho na ngamukwanu gunyo osoboro mubu ulira A to Z omwano ya osoboro kutegira abantu be muwele zakati abana ba mwe ngatugeze ngaba singa abamu
0: basenga abamu sibalunje eri banyina abwe neri abana baba nyina abwe abawala era na ne bakojjo baba tata muto obaba kojja abamu side emu sibalunje nyeri abana baba nyina abwe obeli abana baba ganda babwe umusajja ayinza okuba tata wa mwana muto naye nayogera ekigambo ne kikuywa wazama tuli kikujinjako ne uzu ne kugwako oba singa nayogerera omwana w'ekigambo gwe mwannyina n'agamba ogwogwana gw'oguwala ogwo gujja kuba bwe guti n'akikuba w'ekigambo ekinene naawe taata uzo naye kuggwako n'ogamba mwannyina ze yakyogedde ku mwana wange oba muganda wange yayogeredde omwana wange ono ekigambo ekyo ebigambo ebyo mwebiri mu nsi naye tugamba abazadde nti ensinga weetuuse mutuule n'abaana bammwe omukolo kugenda okutuuka taata gwe kenyinyinyini ng'ebigambo bino byenjogero bigamba batabani bo nga maama ebigambo bino byogamba abawalabo nga taata bigamba abawalabo nga maama bigamba batabani bo bajja kula nga bali kumulamwa abaana abo mbabuulire mubalage nammwe gye muyise okutuuka mu bufumbo okumalamu emyaka 10, 15, 20, 25, 30, 35 okutuusa omulenzi watuukidde okuwasa oba omuwala watuukidde okufumbirwa mubabuulire nti tutambudde naye tikabadde kaserengeto kokka naye omwana omulenzi n'awasa omwana w'abandi n'amutwala kantu katono nnyo bwe kati ng'akuba essimu w'abomuwala ng'akuba essimu omulenzi ng'akuba essimu w'abomuwala omuwala ng'akuba essimu w'abomulenzi kakati gundi kino kakati gundi kino abaana mubabuulire nti obufumbo buno nti ye sikulima bulimi sikugenda ku lubimbi kulima sikusiika busiisi majikulya naye bulimu obuwonvu nge bw'olaba ensi Allah bwe yagitonda nti bw'oba otambula okuva wano kugenda embalala osanga obusozi bumeka osanga emiseetu emeka osanga obuserengeto bumeka naye olugendo n'olunyumirwa ate n'otuuka bulungi n'odda naye nga mu butuufu mazima osanzeemu obusozi osanzeemu emiseetu n'obukko obuwonvu so kati n'obufumbo bwe buliggo g'emazima tutunuulire eddiini yaffe busiraamu eddiini erimu ebikaluba erimu ebigonda erimu ebyanguwa erimu ebisanyusa erimu ebinyiiza by'oyinza okunyigira naye ng'ate onyigira bwereere nga kyekyo Allah bw'akyagala kikolebwe mwattu bw'ogonda n'ogigondera n'obikola ofuna jjana kati abantu tuleme kulimba baana baffe bawale oba balenzi nti obufumbo bulimu ssanyu lyokka lyereere peke yake lye ririmu nedda mulimu okunyizibwamu mulimu okusanyusibwa mulimu okuseka mulimu okulwala mulimu ennaku mulimu okulya mulimu okunywa mulimu okubulwa ekyokulya mulimu okubulwamukka ekyokwambala mulimu byonna omuwala agende mu bufumbo ng'abitegedde n'omulenzi agende okuwasa ng'ategedde nti waliwo sendere zijja okukubula naye raba kusaba ezo ezakameeza tokubira kyalo kyonna tolaajanira famire olina okubeerawo weeyimirire ng'omusajja omukulu bw'abeera osala amagezi okulabika nga munno gw'oli naye nga tobbye nga tolimbye towaayiriza lwezibuze mu haqiika ogende omugane naye omanye mukwano nti olwaleero ddwo alhamdulillah luganye naye nga bwe tulinamu akawunga kali gwe tofaayo kagoye nga kalimu omunnyo ofumbe ne kikyayo kireete olwo olunaku luziba ate nkya tujja kulya luli tulye bulungi tubeere nga tuyina empuliziganya nga tuyina nankani nga tuwuliziganya at least abaana tubategeeze tubayigirize empuliziganya wakati waabwe ne babba baabwe naye n'owasa omukyalo omwana wa munno n'awasa muwalawo obaggwa omwana omuwala ne bakuwasa akaseera bwe katuuka waiseiseewo ennaku n'oba nga tokyasobola na kuwuliziganya na mwami wo ne bw'aba atambudde mayiro lukaaga nga tosobola nakuba kasimu mugamba munnange watuuse bulungi ne bw'aba agenze ku mulimu nga tosobola kuba kasimu wabula ng'essimu yaayina kugirabako ng'olina ekyetaago essimu yagiraba olina ky'omusaba era nga bwelwalaba essimu yaga ha oba kati ansaba ki tekalimu yadde kalaavu konna tekalimu yadde omukwano oba omukubiro mubuuza munnange onywedde kacyayi gyewakedde esaawa 12 olidde kamere munnange ofunye ku kino munnange olunaku lukugendedde lutya wabula okuba kuyomba okuba kwogera bitegasa okuba kusaba ate ye omwami najja ewaka n'asanga mu butuufu byomusabye obimusabye abikuwadde naye nga ye anoonya ne k'omukoledde ye nga ye akatuukire kaatuuke ng'agamba nti ye mukyala wange nga tikaliiwo abazadde ebyo na mwino bibulirira abaana bammwe ndi mwana yange oyokyangayo kagonja nokateeka ku soosi omwami nga naatera okudda akasangi kubanga kolabye yekyayo omuno gwa muwogo gukalirire bulungi nnyo muwatireyo omuwogo omwereere omukolokote bulungi omwozi omuseeko otunywa omuteeke ku mmeezi omubikkeko nejjaga y'amazzi bwobanga yenfuna yammwe byebiriwo naye ng'olwaliro omwana muwala osobola okufumbayo amajja abiri ku ssente omwami zakulekera osobola okukwatayo emitwalo siringi 12,000 n'okwatako siringi 10 n'ogulayo amajja abiri n'ogafumba mu sefuliya ne gatokota bulungi n'ogasaka soosi n'ogateekako otunnyo n'ogabikkako nga togasusizza n'oteekawo wali girasi y'amazzi oba n'okamula ka juisi n'okateekawo omwami waatuuse obazza kkusa obazza ebikyenene bwabisangawo obusanze amanya nti nawasa omukyala omulungi naye gwe n'obeera nga buli kadde omwami wamutuusiza ku bivumo omutuusiza ku biki atuuka waka wonna wonna wazibu wenna oli mukyafu ebigoye bye yakulesemu byakusangamu ewaka wonna wali disorganized kwegamba essanyu alijja wa kubanga naye asiiba mu kibuga mu mukka asiiba mu nfuufu mu vvu asiiba eno nga yeetooloola up and down ali waggulu alinya bw'ayambuka bwakka anoonya ssente mubeerewo n'otuuka ewaka n'atuuka ewaka okumukulisayo ne kitwala eddakiika asatu okumubuuzaako n'osimba eri olukono osiibye otya bannange emikwano gwalagawa bannange abaana ab'obuwala nammwe abaana b'obulenzi mwalagawa omukwano gwalagawa okukwatayoko ssente omukyala n'okakasa nti olunaku omukyala mu busiraamu okumukuuma obulungi alina okulya ebijjulo ebiri heve bina bina omukyala ali omukyala omutuufu ddala n'okakasa nti ekisookera ddala mukyala wo by'omulekedde asobola okulyako ekyenkya n'afumba emino gy'amatooke enkota y'ettooke weeri mu nsonda oba mugulamyera weegiri ne bw'aba aliddeko ekyenkya enkya naga nti gyaweddewo tomubuuza nti emmere yalazeewa asobola okulyako ekyenkya ali ekyenkya ekiri heve ekyokulya ekyokubiri olunaku omukyala n'okakasa nti alidde ekyemisana kiri heve emmere weeri ekyokulya ekyokusatu n'okakasa nti alidde ekyeggulo kiri heve n'ekyokulya ekyokuna mu lunaku n'okakasa nti omukyala gye watambulidde okusinzira ku busobozi allah bw'akuwadde oleeseeyo waakirine bwe kaba kasambika nkoko ng'okajje we bakookya wali obulungi oyiseeko eri gye bookya enkoko gye bazikalirira ne bakarapinga bulungi nnyo bakataddemu ennyaanya ne bukabbe ginaki kale obusobozi bwewagulayo ekisambi kimu kiteeke mu kkooti teeka mu jaketi yo teeka mu nsawo yo bwe bakutikkula bino byonna byoleese ebyolukale migaati sukaali simanya biki abaana bataata kulikayo daddi kulikayo akasambi k'enkoko katwalire mu jaketi oba mu kkooti ogende nako mu kisenge butereevu oba okatadde mu kkooti gyakujjeeko bw'atuukayo mu kisenge amaze mumaze okugira akugambe muna ogenda kunaabako biki mugambe sooka ojje wano mpa ku bintu byange biri mu kkooti omu agenda okujjayo ajjayo ka package alhamdulillah ng'omugamba nti weebala emirimu akokako bannanga abantu be bakolera ebintu ebyo musiimeeko ate nammwe ababadde batabikola mubikoleko omukwano gubeerewo ewaka naye wallahi mubikolera bakyala bakyala yabo betugamba bamalaaya nemubikolera abantu ebyo bemufudde mikwano gyammwe ennyo nga bakyala bammwe ababoleza engoye ababalabirira temubikoze ne mukyanga ng'omukwano guweddewo n'olwekyo nga munaatera okumaliriza mbakubiriza nga mbagamba nti ffenna tubeere ku sayidi ne sayidi nga tulina omukwano eri bakyala baffe betuwadde amahale betujje mumaka g'ewaabwe ate abakyala betuleese mumaka gaffe mubeere bagumiikiriza tunuulire enfuna y'omwami wo kyotannatuukako beera mugumiikiriza ekitannaba kujjawwo beera mugumiikiriza oba mukyali mubupangisa gwe gumiikiriza allah tannatuusa kiseera kyakuva mumuzigo oba muli mu nyumba yammwe mwazimba temunagula mumotoka ate tolookera neighbor ayina mumotoka nti kale maama neighbor ayina emotoka kale maama faate ki ererere mubeere nga muli bakkakkamu allah ffenna jjatuwa kyeyateekateeka otuwa jjakituwa n'olwekyo bannanga abalungi ebigambo bino tubyogera olwaleero naye mmwe mugenda ne mulowooza nti tubyogera naye nga tulinganga abaya tebirina makulu amakulu mujjagala gye bujjeeyo njagala mu kaseera kano muddakiika zino zembula y'ebbiri esatu
10: njagala ko chaza ko mukwano gwango ono omukuru
11: yogedde bigambo nunsanusa seka wange nenga bintu bikuru nnyo bannange
10: eh
11: iraba batabifako bannange munnange tovola ba makaga sibaga bafako warugo sango linga oza mutala na mukwana chagwa
10: eh
11: teri mukolera wadda kalabu wadde mukola ti by the way nebigambo byogedde nti ebikuru bya ino okulya bilinga binna
10: eh
11: Mtaro fukula mkutu, wa murekede.
10: Chenchi, achiride. Atenga ya chefumbi de. Alie kaya gala. Chemisana.
11: Chemisana.
10: Haberenga achiride. Yefumbi de kaya gala.
11: Echegulo
10: achidie.
11: Wa murete deo kantu.
10: Webale nyo.
11: Nekati ya babi pwari gate bu sweetheart mnu.
10: Babu yita busle queen.
11: Busle queen.
10: Ehobu. Nenga kagena muko lirachi.
11: Uwago sewe mne, wadne mtu vizibu. Usaanga kusile kwenye hako, nga muna nga atuku kama ni omukwano ugwenja ulo kusinga kuno.
10: Andi kati ate, omucharono umaka. Abe, guo omami gujo mwuletira. Obo omuchara gwali maka guo geno kuletira omami uo. Okulaba obuntu obo na henga omukwano tikagena gula gagwe weka. Buli agendo kagulire nko kagenda gumalaga. Ochiwide, na omucharo umaka agula gagwe weka. Oshitegedde hey. Kati nawe bera ngo mchalo no mutwalange songa hey. Kaliko wadde biri kasire kwinte kagenda kuoleza ngoyi tekagenda golola tekagenda kusimula nyumba tekagenda kulabirira bana bo tekagenda kumanya bichi byogenda kwambala olwalero wabula byo byakwolo byakigwerawo naye atokimanya nti okamalira ka emitwalo ejiwera jyotayinza nakuwa ku mchala
11: naye ati muna n'abamakama naye tubababulira ko sega sobundu wayogedde ensonga nga kojja muli muna abamakama bennyini abatasima ate
10: ngati basima
11: mukolera nene atasima
10: ninga tasima
11: mukolera ati munaga mama abasajja basima era jja kubako bafuna nubona mukolera biki kakati go weteredde we njogereyo
10: kakati bwana Paulo kankugambe kino nti ekiseera kituuse tuongere fabazadde okubulirira abaana baffe tubajeko engambo z'abakyala b'oku mizigo engambo ze zirimu ebyo omwana ajja yabuulirirwa bulungi ng'era ali ku mulamwa kati bano akeera ku makya mugole bannange yigwa akuleeta kubeera mu nnyumba nga kibbo bannange fulumako Fulumako ebweru jojo labi ensi kati wajirabye kati tewava wakava mu somero olabe kauli kyana kito onabeera kwoyo omusajja anaakufuga bwatyo ngapa ngaafuga endebe
11: sigwafuna onaine dini
10: simanya dini kalala oyo agenda kutwalawo takutwalako auto takutwalako jindi takalererererere olugambo ne lusunga ne lubeerawo kumba amaka agoonoona
11: naye ate sekale kakuleete muli naliko kumpewo mu programu zino zenkole zange nemrateerawo ekibuuzo kubanga olwe yakimbuuza nangamba omukazi okufumbira omusajja ayina eddiini enyinji ennyonyonyonyo n'okufumbira omusajja nga eddiini eryawo ntonotono oyagala kufumbirwa ani bannange essimu ze nafuna zokka zatigamba njagala kwa ddiini ntonotono nogayiki ate mbadde ngamba omuntu ayina eddiini enyingi nimunekyekyani badde ekirungi ennaku zino ate munnange abayina eddiini nigulungi ate nga bo tebabaagadde
10: kakati abantu bagenda ne bateekamu ebyo kati omwana omulamu gwaffe kwe wabadde nti tubuulirira abaana bano nga situnnabafumbiza omwana bo yes tubuulirira abaana bano mufuule mukwano gwo nga tannabakufumbirwa tannabakuwasa tandika omunnyonnyolo omubuulire ne bw'onaaba n'eddiini ennyo ennyingi ennyo obufumbo buno eddiini eno paati ku bufumbo oba okitegedde omwana ono amanye nti bba wange waayina eddiini naye ate waliwo obudde bwe tulina okubeereramu nga ku ssaawa eyo eddiini weri naye ate nga kino kyekigenda okufuga eddiini y'omwami wange asobole okutambuza eddiini buki
11: bulungi
10: naye kati nze mukyala wange bwe nveeka nga nyiiziza antaagudde taagudde akoze ebyessaagala bwe najja wano ku paalo n'asobola okusomesa ebitegeerekeka n'olwekyo abaana tubabuulira abakyali bato eddiini tugibateekemu ate tubalage n'ensi nabitambuza bibiri n'ensaagimanye nga bukyali amanye butya bwagenda okutambula n'olwekyo akadde mukwano gwange
11: nga sinakusibula n'akakulu nnyo bannagenda mukama tutasaasire allah tusaasire
10: buzibukimanyi
11: tinange kennyini baali omu nga bagamba lubaano bano akati bannawoowa tebannakola ki ne bambuuza okufuna omukyala ayina eddiini ennyingi ennyonyonyo
10: kogwe
11: etonya butonya okukama nobukamazi
10: kogwe
11: onutwala aliwa njagala kayina ntono
10: Abantu biza balungi tusinkane ku Sunday ja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: Tuwebade. Simba wakagano. Kujia kutandikirao. Program. Chet Sunny Day. Mwende giri nsongizi nja ulo. Izu kwa digana kumikoro. Mwende mbaka. Kwanjura. Graduation. Chitofo, opasi chitofo, chaniba digita, kumikoro jafe, kubitanya, kubikuwa mtohochi, kubisunsora, ngituli umu naba manye, baka furo, ila baka kensa, mkuru ngamia mikoro, wanakupu. Buliwa Sunday, okufukusa wakumi, baka kusa wakumi ni mweza kaungezi, chat Sunday, dojisubwa.

0: Adhikari za kaungezi. Ngazi wadezi kutusi wako. Reshimind International.
1: Yenga tachimanyi. Allah janu kula. Atena awe. Malaika nezi kusabira chechimu. Yoba badochi manyi inti. Abachalo kusinga basa jowunji. Kabonero kankomerero akatono. Zinoneso ngendara nyingi. Zogendo kumanyango efu ni debitao bino wa manga. Ekitabo ebisumuluzo bya riziki. Ekitabo obubonero bw'enkomerero. Obunene n'obutono. Ekitabo ebiseera. N'ebifuma anukulibwe dua. N'ekitabo edua. Ezisome bwangu oli mu bizibu. Ebitabo bino byonna byekenneenyezebwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera, Allah mukume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah musasire, era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center, ku mukwana Akedi, okumpi ne Centenary Bank, ku siringisi 12,000 zokka, ku biro omuwandiisi Shuraim Bukenya, ku namba y'essimu 0702 16 91 abiri mu musanvu.
2: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu yegaza
3: mchalo mubi akusuza wallahi kutujo mchalo anga mubi nga yomba ugule kumusiba shekhi mungo kuda yomba lakunu irida Allah ugele kumusanga nga imbo uima tamila serebu nge ya kwa nago kumpi mauna nario kakukuzo vawa zine sawo yigi doze vdewa kifura walua basaja nga umusanga kupuru eno ganti ya rapi panu vada yudi walua basaja nga basula mumotoka tuwalaba hubu kuna zimboto kau binaalizo vimboto muri mwe pali muri madawe ya mungu gaya sura wa sharire maro chana mubi
2: sakono kukuwe insomi sese nja ulo mudini kusonga sobu fumbo bizibu chibiyo itamu
4: aiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
2: Nakura Sunday, ukuva kusawa nyeze chiro, paka kusawa mkaga, program obufumbo, kura makago isirama marunje.
5: Hello.
6: Yes, Ebo Mwami Mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broker?
5: Yes, broker wa mayumba.
6: Eba ngambia ne nyumba za mwenunjiko.
5: Chitufu. Oya kada hapise ngevi meka?
6: Ngavi satu.
5: Ebe yu aji gambia?
6: Aba ngambia, sata ano.
5: Deda seven nozari nyamuko.
6: Iyidu waji.
5: Anti danji jetu sigisa ya mrembe.
6: Esa.
5: Ati nefali ya chitundu ya linya.
6: Musigisa.
5: Global paints.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
6: Singa kota kwa wabweru.
5: Wabweru tuko sa global weather quarter emulsion.
6: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sendezo na.
5: Guli umite.
7: Global paint, a reliable product.

0: Baramusiza mu linnya lya Mukama Katonda. Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yenze omulangira Kateregga Hamidu, mutabani wa Kanakulya Abdallah omugenzi. Ebukomero ku kyalo ka Mugabo Singo, akala matendo ka Mugabo, awali barakisi ya President Museveni. Ndiye byange so
1: Kanakulya Abdallah Owebukomero.
0: Owebukomero ku kyalo ka Mugabo.
1: Ka Mugabo. Okay.
0: Awali barakisi.
1: Okay, tukwaniriza sebo kulaba tuli nawe. Njagala kusaba mkulu wala msene kubatuliriza sebo.
2: Salamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam.
2: Sanyu senyo abatuliriza mwena. Fe ngabana bo mugenzi Abdallah Kanakulya. Tuvudde tulabe tugezaako okutuusa amawulire gaffe eri President Museveni okubeera nti bakadde baffe be bamu abaali awamu nga bakwasaganyiza awamu ku lutalo olwanunula eggwanga eno eggwanga lino.
1: Okay. Amannya go.
2: Amannya gange nze Kayondo Suuna Kanakulya.
1: Kayondo
2: Suuna Kanakulya. Kanakulya.
1: Abalangira
2: eka Mugabo Singo.
1: Abalangira betaba mu lutalo betaba mu kulwana kyekya mulangira kyekya ali kimutwala mu kulwana naye kyekye ekyo tukiraba. Mama lamusa kubatuliriza
3: abatuliriza mushana abami. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Amanya agange zo mumbeja Nasuna Yudaya. Mwalawa Abdallah Kanakulya.
1: Mwalawa Abdallah Kanakulya.
3: Omugenzi eka Mugabo Singo.
1: Omugenzi eka Mugabo Singo.
3: Asebo. Era nga nange ensonga yemu gye tuliko fenna.
1: Mwaliwo mu lutalo nga weruli.
3: Twaliwo nali nkyali muto naye naliwo ngaera ntandise okutegeeramu ebimu mbimanyi.
1: Nga Mucheveni omwawula. Ng'omuyitota Mucheveni.
3: Twamuyitanga Museveni. Balina okumuyitamu eri ya kkojja.
1: Anko wamwe.
3: Anti mama munankole n'omukunga munankole kati awo mama lugamba oyo kkojja kati katulimu ako
1: kkojja wamwe
3: nga tuzimbawo nnyo omukowa wa mulangira
1: omukowa wa mulangira
3: ndoza n'ekitaffe ekyamuwaliriza omukonga ze nga kikwasaganye.
1: Omuko embuga ngaze omuko ndoza muko ulire ebintu abaana leero ndi ne bawalabo ne batabani bo bano binaate bagambye wali kkojja waabwe sijaga nti bazzukulu nedda kkojja w'abaana olwaleero muwulirize abaana baabano bagenda kunyumya olutabaalo lwe baalimu nga baline taata waabwe ne maama waabwe nawe kkojja ngoze ne bagamba nti kkojja ono kkojja gwe bagamba kkojja Mucheveni bamuyitanga Anko Mucheveni. Anko Mucheveni aze mama nga abagambye ne basobola okulaba nti no batambula okulaba nti babatwalira bye basobola okubatwalira nga babatumye okugendewa Anko Mucheveni. Njagala tutandikire ery'omukulu ono mpozi ogambye amannya gwani?
0: Kateregga Hamid.
1: Kateregga Hamid. Omulangira Kateregga Hamid. Mulangira mwaka gwali gwa 1881. Kinana mugumu awe mundu etandikiriza Museveni aganye bivudde mu kalulu ak'ekinana akaaliwo agamba nedda akalulu kano kaalimu emivuyo egitagambika kubanga abantu bangi bawambibwa omuntu weyawangula akalulu mubitundu bye Fort Potro bamugana n'okulinnya mu paalamenti bamugamba kale ageza n'alinnyayo UPM omuntu omuyekaekaeke yawangula ne bamugana n'okulinnya mu paalamenti era bane bajja okulayira ye adduka buddusi kufuna wafulumira afulume eggwanga n'agamba sinageetekera gavumenti y'obote mukulu n'agamba nze ebyo sijja bikkiriza wadde bampangudde akalulu kubanga yekuye mugondi kusaba mukutesa yali amuwangudde mu bitundu by'embalala
0: yes,
1: n'agamba nti asijja kubikkiriza ngenda kwetaba n'abantu tusobola okula ntunula eggwanga lyaffe. Waliwo wali mwana ng'ategeera obulungi ennyo era

0: gamba yatambulanga ne muzeyo mulangira nga muwerekera anko mucheveni twagala tubulire biki byo walaba mu kinana mugumu
1: akati ebintu byena mu kinana mugumu kuchialo twainako musirikale nga itibwa sevume
0: Sevume era gundi amungamba koko
1: kati sevume oyo atandikiriza barracks barracks mukujitandikiriza kati engeri gye yali wa ku kitundu kati yasobola okuliisa enjiri bamuzeeyi abaliisa enjiri mu kiseera ekyo yali siyaasa kipindi kya siyaasa abaliisa enjiri ekintu nekikola ki nekitandika okukola ki
0: olwo Sevume atambula mu bantu agenda ababuulira abagamba njagala mumpa abaana bayingire amajenga betula bana abeero ddiyo we bakola
1: webale nnyo mu kiseera ekyo abaalinga abayingira baabayitanga bayuusi esewo bamirishiya mirishiya mu kiseera ekyo kaakati enkambi eno etandikira Kayonza. Olulu nyini. Kayonza ditaji. Omwami Semiganda.
0: Nga Sevume ya jitandika.
1: Yetandike wa Semiganda. Ngere ya iti wa Kayonza ditaji kubawe yali. Kati. Duwali rumu. Abasajja bobote. Basirikale bobote ne bajjanga mu kitundu nga bajja basaba ku bintu mutuwe ku nkoko mutuwe ku sende baalinga bamuyita Saalo ng'omusajja oyo ali mumanyi bulungi ng'ajja kati kwolwo bajja bana bajja n'obugaali bubiri kati
0: batambulira mu moto kati
1: bo batambuzanga bigero olusi kagaali nga bava bukomero mu barakisi yaabwe kati Bwevajja abasirikale bana abafaramuse basevume ne bajja babasuza obugaali ku kikooba kati abasuza obugaali bano ne bakola ki ne baddayo ebukomero ne bayungula ki
0: ejje
1: ne bajja bajja batuuka maaso temane kali nga batandika okuba amasasi
0: temane kali wali musingo
1: bakuba amasasi ne bakuba amasasi ne bajja bakyama ekituuma kulidde ekapeeka kati bwe bakyama ne bajja kati ffe tetumanyi nti bano bakoze eki bano be babajjeko obugaali bano tuwulira emmundu zivuga lwakuba nti twayawulanga ebika by'emmundu ekyokubiri ne twawula emmundu eyaffe eyabayeekera n'eya gavumenti nga tuzaawula envuga nga tumanya abo si baffe abo ba gavumenti be bakola ki be bakuba kati twali tuli awo waliwo wa muzeeyi wange Saalongo Mpiso Juma nze mwenyini nalina kuleke ngenda okulaba nnengera abasirikale banaatera otutuukako ng'omu akulembedde owookubiri ayina arapigi kati ngenda okulaba ajjako topi nembaga twaliwaawo ne bamirishiya twali bangi twaliwo nga nkaaga
0: abavubuka bamala okusunsulamu
1: twaliwo nga nkaaga
0: ampuliriza kyekibinja kyabavubuka abaali basunsuddwamu okulaba nti nno bayeekera gavumenti yali mu buyinza bamirishiya
1: twaliwaawo kati nembaga mbabuulire tufa basajja baabo nalina n'amagi gange nali ngalensaawo ataata gafumbirawo ntuba tutandika tuti tudduke basajja ne bakuba ekikompola kya rapigi nekijja kyagwa ku nju ya muzeeyi
0: basolya
1: taata omulala
0: omukuusaalongo
1: nekigwa ku nju enju neegwa ffe ne tudduka basajja ne batukuba amasasi ne bakuba ebikompola ne bakuba
0: abobote
1: nga ffe tudduka ne batutaayiza naye teba tufunako kujia waliwo milisi yomu bali bamuita fragment ya mkwata kuwa ni
0: mchivega vega
1: wano watu ukeirie kamu gabo ngemu kuteko mchivega vega akatuke no kutuke kamu gabo tusangawa sirikali bafate bali kamu gabo baduse barakisi bajiduse emu kati tubabulire bibaddewo etuba ne batuga ati fetu bajeko bugali ne baddayo ne bayungula okuvulu barakisi teyaddayo
0: eyamwe
1: yafete yaddayo ekayonza
0: yaba medishia
1: aha ya Museveni yenyini kati nejia ekamu gabu waliwe kanisa awe ya nekola chinevera awo era we wali akabira ko ulira naduli kayogerako
0: akasaka
1: awo twatesezawo akasaka enaduli akamanyi kuba naduli naye yadukira wafu
0: ya veru wero na jewa
1: chinana mwesa abantu Museveni yalagira abantu mu busiro ne bulemezi baveyo badesingo era ne bajje waffe
0: ewahaji mulangira katereka
1: aha kati ne babera mu kampu emuyenje awulira sebo kati ya banonyi bobudamu gye bavanga ne bajje waffe ne bakimemere emmere tubawa ya bwerere bana abasirikale twalisanga babwerere tewali nga sente kiwulira kati barakise eyo bwebeera waawo ku kanisa nemala nga saidi waliyo ekkubo n'ekkubo neevaawo kati bwevaawo nedda emijina
0: ebarakisi yamu
1: bwedda emijina
0: olumijina niyo kiri kumusinga
1: aha era kiri eyo waffe wonna kati bwedda eyo abasirikale baali bakola ki abobote baali bava Kakinga kube Kakinga waaliwo barakisi yaabwe kati bwe bajja nga bajja bakola patrol zaabwe olwo bajjanga banoonya nte babba nte batwala
0: abasirikale b'obote bote baanoonyanga baaduuyi
1: baanoonyanga aduuyi
0: naye
1: nga n'ente bazitwala embuzi bazitwala
0: enkoko
1: bazitwala
0: nga byakutunda byakulya
1: kifuba bo batwala kifuba kasita babisaba
0: ne baali bagenda bitunda babyali byakulya byabwe
1: kulya n'okutu kale ebintu ebyo babimalira nnyo ebulemezi babisomba nga babijja waffeeri
0: esingo nga babitwala
1: ebulemezi
0: yewali balakisi yaabwe
1: bulemezi baali bagyefunza kati era n'edikota ya Museveni yali yavaayo nga yadda waffe singo kiwulira sebu kati barakisi eyo bwe bava Kakinga bajja ne bagiyingira ng'abasirikale baffe tebategedde mu kiseera ekyo yalimu kamanda Kakembo yalimu bagiyingira kati asirikale baffe badduka buddusi yayinaki kuba mu kiseera ekyo barakisi yabeerangamu emmundu emu
0: nga muyina emmundu
1: emu ekinene emmundu bbiri
0: bagamba nga mwabajjanga ebiti ne mutambula n'ebiti nga musiize bulaaka
1: tubajja nebusitiiki guruneti ebiti naye nga tubisiiga
0: bulaakasiiga
1: enziro
0: ne mutambula ku lusozi wagulukanziira bwe muti
1: n'otambula ng'oyina ekiti kyo kitadde wano mu nsawo okukutaasa nti senga oba obasanze bw'obakola bwoli ne bagwa wano owete
0: odduke ogende
1: odduke
0: kubanga okimanyi tolina masasi
1: weebale nnyo kaakati sirikale batuuka mu barakise baaju obusiisira babwokya ne baleka babwokyezaawo neevaawo bwevaawo nejje kamugaba waffe awaka wenyini awaka kuba tuyinawo obusozi bubiri bombi buli ku kibanja kyaffe kamugaba omusajja ne kamugaba omukazi kati nedda ku kamugaba omukazi emmanga neebeera eyo era nga ffe fetu yino college okujiwe ebyo kulia watu wali balimi
0: omulangira katiriga ya ino kuwe ya
1: kana
0: kulia ya ino juwe ebyo kulia
1: butere vere mere
0: Abdallah
1: aha kubanga waka nestowa ya weye mere ya wa yeke ila yali wafe waka
0: nga
1: beba kunganyize mere yabwe
0: beba
1: kya mu bitune
0: nga beba giteka oba muzeyi yabawa
1: yabawa naba wake diro elimu aba kunganyiza awe mere
0: oro mere kiji bali tekanga mu
1: kasori
0: mchele kama kufunanga
1: kasori bijanja
0: kati
1: era mu rutale twazi itanga pengere
0: oro mafunanga bafunanga dio buddo bugendo kubisa akawunga oba bajanga kasori mulamba
1: ya kasori mulamba ne bijanjalo era abasirikale barakisi zonna zavanga ebulemezi wezo musingo nga zijja wana wakane zikimemere eyo
0: kasori ne bijanjalo bibalia
1: wakati ife banu barakisi yafe abasirikale bajagalanga nnyo kuba emmere yali wa waka matoke gali wo muogo twali tumulima mu bungi shiraga mukama kati barakisi ejja wa waka ekyemmanga kati bwe ekyajijjawo oluyira lujja kati bwe lujja ewabanga watangala nevawo nedeche manji uwafe wanu yatuli maso kafe ngera na wechi banja chafu ne manju na na uwafe nedeche nguru wafe kamu gabo musajja era President Museveni amumanyi bulungi
0: Olo President Museveni, you never know otunyumiza byotunyumiza mumulabye ko ku anko Museveni nga munwana zino ezaliwo barracks esenguso okuveri nedda waneno nedda wano olo anko Museveni
1: kakati Museveni nzo mulaba yava ehoyima ne masindi ebakuba masindi so mwafira mune kamanda wafe musisikala mpenge yafira mweyo kati Museveni ajana amajama yitirivu mitwalo kabuge mitwalo bakuwolo nange nalaba amajenga mayitirivu kati bwegajja amaje negavera kati Museveni kuwolo lwe mulaba najja waka natula naye ne tata ne Jacobo musajja awaza naye ye yali akulira ebyemmere mu nsiko yakunganya emmere
0: Jacobo musajja awaza
1: ye yali akulira naye yali kamanda
0: olwati tata wameyenga naye kamanda
1: ye yali civilian
0: ni ate ye ajjato okutula ni bano bajjeno abasatu ababiri
1: ekyaleeta awo President Museveni alagira agamba Jacob musajja awaza amugamba olaba olutalo Katonda bw'atuyamba bwe luli baluwedde abantu bano balirire emmere yaabwe eno gye tulidde wano nga tuli wano kuba baagirira ennaku ssatu baamalawo ennaku ssatu awo mu barakisi aba abangi yo barakisi tevuddeewo ne bano abangi okutandika okusaasaana buli omu adde mu barakisi yaabwe baamalawo ennaku ssatu emmere baagirira ennaku ssatu
0: neggwawo
1: neggwawo kuba nange nayinda eyange nganza omwana
0: gye
1: nali nalima muwoga awo awaka naye baamugattako ku lunaku olwokusatu ng'eri temala nayaffe eya famire eya kampuni muzeeyi naŋŋamba kati neeno nayo gibawe kati Museveni n'alagira Jacobo asiimwe nga wendi twatula naawo mu kacyungwa awaka waaliwo omucyungwa we twatula n'amugamba Katonda bw'atuyamba we tuli batumaze olutalo luno nga tuluwangudde asajja bano balirire emmere yaabwe eno balirire emmere ya muzee tulikola ki tuli musasula kati emmere Jacobo n'abala emmere ya muzeeyi yali ya mitwalo kinaana Ekiseerekyo kinaana. Eyange yali ya mitwalo munaana. Kye kinaana muki?
0: Kye kinaana
1: munaana. Ebiseera ebyo ninga emmere gy'oliisa amagye emitwalo n'emitwalo 7 obeera musajja. Era tetwakoma okwo, twaliisanga era ng'abasirikale abajja oba balumba kulwana ekiboga kuba Kiboga, kuba Bukomero, kuba wonnaawo nga bayina kuyita waffe bava e Bulemeezi ne bamala okulya.
0: Aji Kigongo omulabakaawo?
1: Oyo saamulabako.
0: Sijja
1: kulimba saamulabako Nadduli gwentegeere nnyo. Oyo yalinga waka.
0: Okay.
1: Kuba ye yadduka mu 83 najja awaka. Nadduli atumanyi bulungi
0: lwakuba
1: bonna baatwera.
0: Olwo lwe lusookera ddala okulabako Anko Mukiza?
1: Olwo lwe ndaba Museveni.
0: Era n'otegeera nti tuli mu lutalo.
1: Lutalo lwo lwalinga lugenda mu maaso. Lwo nali nalutegeera dda. Baffe twatandikirawo 81.
0: Naawe bakuwadde emmundu?
1: Nedda Muzeeyi. Muzeeyi yaŋŋaana okuyingira amagye. N'aŋŋamba gwe nja tubeere bameka babiri. Tutambuze emirimu era twatambuzanga nze naye emirimu. Nsima emmere. Abanoonyi b'obubudamu batwala. Muzeeyi yaali mukulenga bubajja batwala. Twali balimi nnyo nga bw'okiwulira.
0: Eyo
1: ffe twali abalimi kukyakanaakulya nga ffe abalimi abasooka ku kyala ate abalunzi batwalina ekiraala awaka. Ezente abasirikale baazitwala.
0: Abobote
1: baazitwala. Bawaka waaliwo ente 7 enkulu ze zaaliwo mukiri mbala nkulu ze zaaliwo kuba nange nalundanga. Twalina omulaalo naye nga nange nkola kinunda. Kaakati ezo bwe zimala okuggwaawo mu lukoola eyo saidi y'ekayira mu kibeere baali twalinayo omulaalo kati nga twali Muzeeyi yalunzaayo ente nga waliyo ente 30 mu kiraalo. Kati lwali lumu Muzeeyi antuma aŋŋamba genda oleete ente ziri eziri mu lukoola oziggyeyo ozireete mubigere emundu evuga n'ente batwala naye nga twagala ziveeyo zikole eki zibeere wano kuba akaalo kano k'owulira kaamugaba ako akaalo ako matendo kaawonya abantu bangi abanoonyi b'obubudamu bangi kuba ekisooka Pulezidenti Museveni yagaana okukakubirako omusirikale w'Obote yenna yagaana yagamba awumulekewo temukubirawo musirikale yenna mubaleke nga bayitemu bagende era bajjanga ne bayitamu ne bagenda nga ffe ewaffe barakisi weeri naye nga teri agimanyi
0: nga tefulumya sasi
1: ekyo kyali kyagaanibwa okujjako lwali olunaku lumu omuntu ye yali mulalu ye kamando yali mulalu Drago Nyanzi oba wamuwulirako simanyi oyo ye yava baali banyuse basirikale b'Obote nga baddayo Kakinga kati n'abakuba mukyala piji ne badduka oyo ye yakola ensobi ku olwo yokka niye ate tebadda kuwondera kubabo baalinga bajja kubba gwe mulimu gwabwe kale omunene gwasinganga baliyita
0: olumumaliriza Muzeeyi wakugambye mulenge emmere bagitwala Muzeeyi Museveni agenda atambula yagenda bugenzi teyabawaayo kasente nabagamba nti Muzeeyi akasente kaakano mutuyambeko n'ebirala
1: tewaali kikumi kyonna kyatuweebwa mu nsiko tekiriyo okujjako ffe twawangayo ebyaffe
0: Mzee.
1: Banku gente za agenda.
0: Mzee aine chilala chia muwa ngo jeke mele yoka.
1: Emele.
0: Aine chilala vya wae vya yamba ko.
1: Vya yamba. Kukuma barracks waka. Echo iche gogwari mulimu munene nyo. Nokulisa abayekera emyaka etaano balisa. Ogona ko mulimu. Abayekera abali mu barracks. Nabajja bagenda okulwana nabo. Bajanga balya. Bali bajagala nnyo.
0: Abayekera bano kyajjukira okuvuga nti gundi namujjukira ali mu barracks gwamu abaali tanga emmere omuntu yali manga n'emmere eyiyo. Otekeddwa okuba ng'ojjukira noga nti Salim Saroyo namulabako, Sejjusa namulabako, abayekera oyinabo kyajjukirayo.
1: Kati bakamanda abaali ba barracks beŋŋenda okumenyera. Eyasooka yali Sevume.
0: Sevume namuwuliro yali atwalayo ekitundu ekyo kyonna.
1: Omulala yali Sonko yawambibwa busunju ku maje gobote nga bakubye busunju yali kamanda
0: n'awanika
1: adde eno kati naye n'atandika zitunuuliza gavumenti. Omulala Kapasi Kapasi
0: egololoba
1: Dala dala awo manya gabanga
0: Mazibizibu.
1: Nga ye Kapasi. Ave bakamanda ave nkumenyera. Omulala John Kazora. Omulala Kadankole. Abo na bakamanda nkumenyera.
0: Kadankole bamugira koko na muliro oyo.
1: Omulala.
0: Naika kumiro bali bamutendera.
1: Omulala Drago Nyanzi.
0: Ne Nyanzi bamugira.
1: Omulala Musisika Lampenge. Gwenkuge yafira masini nga bakomawo bajjawe wafu barakisi. Alira Musikala Mpengo oyo. Abo bebali abaki bakamanda be barakisi eyo.
0: N'oyo
1: Katimbo.
0: Ebintu bino mbadde saagala kubijjabulamu. Naye ate waliwo ekintu ekinsonaasona kubanga ndaba obudde bututwalaganya. Waliwo ekintu kinsonaasona lwakuba nti tujja kudda. Sobola okulaba nti otumalirayo byonna byonna n'ebirala byonna byonna ebyaliwo mu lutalo olwo akantu kempulya kenjagala okutuukako. Olutalo olw'ekinaana olwo lugenze maaso emyaka gye kinaana mugumu lugenze maaso kinaana mu ebiri kinaana mu esatu kinaana mu ena kinaana mu etaano Museveni awo olutalo amaze odduwangula Muzeeyi baamuwa omudaali.
1: Muzeeyi tafunanga mudaali. Tafunanga mudaali yaddenze.
0: Abantu bateeka barracks.
1: Yadde. Tafunanga mudaali. Ekirala. Nabo bonna bakamanda benkumenyedde. Teri yali akomyewo okutunoonyaako.
0: Abaana ba Muzeeyi. Muzeeyi
1: n'okuba okuba Muzeeyi afudde 2011.
0: Muzeeyi wamwe yafa 2011.
1: Afudde 2011. Era afiiridde ku kkubo. Kubanga ebyo byonna webyakolebwa waffe wonna baatugobawo olulira mukama wange wonna twavaawo tetunebwo ku ssaawa zino sobola na kuyoolawo lubatu lwa ttaka
0: awamwe
1: awe waffe wetwakolera ebyamagere awo sisobolaabalaalo
0: abalaalo ne bagamba nti batuteewo
1: waabwe
0: kamara okufuna ko kumwanyinaffe nkankuumuzeemuko mwanyinaffe
2: wangiso
0: ebintu bino wabiraba mu mbejja Muzeeyi wamulaba engeri gye yambamu Pulezidenti Museveni nga mu abaana muolusi ntera kubeera basaale ennyo okuyambako ku bakadde bamwe okulaba nti mutambula mugende mu ofiisi zino okulaba nti muyambako ku mpapula kutambuza n'ebirala byonna okulaba nti Muzeeyi n'atuuka okufa omuntu yakuuma barracks namba nga tafunye yadde omudaali.
2: Ekintu ekyo kitaffe ndoza ku bimu ku byamunakuwaza ennyo okutuuka okufa ng'alinga omunaku. Kubanga musajja wa Kabaka kitaffe yatambula ngera omwami bw'agambye nti baamusuubiza okusasulwa. Nga kamanda we nga Muzeeyi yagamba kamanda we tulina okukola ki? Okusasula omusajja ono. Olutalo bwe lwaggwa kitaffe atugamba nti yagezaako kuba yasooka Museveni n'amusindikira ng'abantu bamuleetayo obumeremere simanya biki obugaali. Nga bwe yamusuubiza taata n'agamba nti yagezaako baamuwa ebipapula n'agendanga ku state. Batandika mubanja mukyala we. batani kamu banja mchala wea ni tata gamba
0: nani hata msaba mchala
2: mzei mundaga anu marimu na mkazi wao kusasua mzei ya mgo mkazi ya noba simanje ya laga bamu gambo kusasua mara kujiana chi na mkazi na mkazi mkazi wabana wataganti indaga wano mkazi sikia kola chi simanje ya ali tata atugamba tiyada ya mirundi ya meka mundi ya kusatua ipaprabachi mjira kwa kugeti ne bamu ya kana akulia boda wano inaka sila kustate boda ntujia kukuba amasasa ila tata mkuda ya gamba te, ya vayonga alaidi ya gatali dawa
0: State House.
2: Tagaya kudamu kubanja.
0: Agende ena kasero. Atwara yo ebaluwa ze. Ezo kubanja. Bazi mujako. Bamu gamba. Boda mo kujia wano.
2: Masas.
0: Kujia kufa masas. Yali aziza wana gumulachi.
2: Yeche atu gamba chino. Ntibamu tumanga mama. Ate mama ita manji ya nobe. Kwa mkazi wabano bata kusiwa ntingenzo wana wajio kunsanga. Kwa mbatata ya geza kuna agende yembala lukuno nyama mama. Tia mufuna. Mwamu gana fete tumulaba anga, yali ajia kumujiawa. Ato msaji ahiyoli wano mkulu ali. Gwena njini maka. Senga tata tia kiliza, ntibara kisizigende kuchibanja che, mama achina kwa buvunanyi zibwa. Senga tata tia kiliza, nti abasija ntubawe mmereno. Mama yali ayino kumukakanti, tunoku wapu, gundi abayekele mmere. Chita yaza ntibwali buvunanyi zibwa yabu. Na hichi tafa atuso ukufa, echi singo tulumobe cha singo muruma. Njiko na kumunga nati loku singo keka amu gabu. Yangambe ichigamu, mwana wange towagira anga, government hiyo nempia janga, ngeise mubuyekera. Togezanga no wagira government hiyo nechi nonchiwa kutila. E janga ngeise mubuyekera. E chimbonya abonya, wagira baye katingenda kusengu kawano, mpanga angu kengende, duwabuyeka inteza ange nazina anga, wane mbizi tizisobola kujiawezo moske, zitu higanya kubudovunu. Zitu higanya luwabuyekera, batu wa ingirira. Tetu chaina chetulia, ne government tetu ya ambie. Inteza ange nazina za guwao, emele ya guwao, ulishimu. Katina abalalu bata andiso kungo baganyo. Ila tuwa unzi katata wanga angu saagenze yusaidize hojima. Mukuda abanje chibanje chenga chilimu balalu. Na chiba hachimu gobamu.
0: Olo etaka lino bani avalituwala, abalalu balifuna batia.
2: Abalalu balifuna batia, tata aleka uo mchala, akumewo. Bamu ita nachigude, bamu ita angu utaluwede. Gama tupa ina mawagaba ita ange, bidomola, ajanja baba antu. Yata tebazimba ni dualiru, awaka. Kati agena mganda chigude, njaga lomkumi de chibanja change chino. Ti, abalalo wajia chitu wala. Mulekau. Yego wajia gwebatu ukiriranga, mamu wa sente zebaya gala, nge chibanja wajitu wala, nge wajenda wachifuna kona chapa. Tatu okudo kukanti banda, ania wawade chibanja chanyi tezenda bamu. Tifuona tuwa gulao.
0: Nyinga ati Museveni yateka huko ni balaks ya manyuwa bulunji.
2: Walua kuteka huko balaks na emele ya jiri ya huko kuruta luwata ni kampaka luwa huko mekerezebwa. Ya jiri ya huko. Ahu.
0: Ensonga zinomani.
2: Chitafu ya duka na atuleka huko wakana duka. Nkaka sirika lebo obote ba mnoja. Nibatu kwa ngombe ya gamba. Nkaka sirika lebo jianga nubagambe. Bababu za tata wa mwalua. Mubagai tata wa fafsaji ya bajianga. Munga bamba denga mwabu mwamba de. Niba mtu wala tumanyi waje ya laga. Netube ila wonga yembira jetuita. Mnenga tata wa fe wanga kwa tatumanyi jari. Na hiru wachi. Oruo kwa agala Museveni, katasobola kuwayo, nti Museveni ya aliwano, bara kiseri wanongera umami yogu wako zeche, wako nye nyote. Fetuwa wera kulusozo kungatuwa fuka busolo, fetuwa kula wakanga tuti yao, ngemire mbejo na tujifuna tuli monsiko, monsiko.
0: Nyinga mnyumba temufuwa mbejo.
2: Onaku mbejo na limba ko, tata noyo mkulu bakulu wango ndo zaachi njuki. Nga batulesa wakanga tisagala kulima. Mundu wazisirikia mtu dawaka netulima. Kati kwalo nalimba la wali waka ni nbalimba limba walinga wolu suku kuchivida. Walinga kuli ya itanga mstense ni liyage na ngeye mijina. Neyazi janga ziru katititi. Tata, babo kwa ingombe ya linga uya babo. Netuduka, nenga mutima nchima iti.
0: Olimbi.
2: Hii, nimbi, teri basi.
0: Tulagala kulima.
2: Haa, wakiraba. Neye chisingo kunu, manti achita wafe chisinga, afude chisingo muluma. Kupanti afude mwanaku. Tata wafe ya inete. Ya ine mbuzi sama nyi kubanga zigobwa na kulusozi nge mmere zina kwa usimanti ya wakafe tumanti ya mtu alia katogo kama mwogo mmere gaba anga matoke nga bulishimucho natu china kwa chitafe ya ina senti itanga waganti abasirikale baji ya baba ganti uyo ye mugagu uyo haba we senti
0: abasirikale bani
2: abobote
0: abayekera
2: abobote
0: abobote bajja
2: chita geza ni Museveni okujua kwe siba okutandikira uyo yekera kwa abirenti wa ino okustaging au nga msaji ya ina kaina u
0: yali amumanyi.
2: Hii, kwa sa yeta inaka ina uya andiba dewati. Okumale bangeli leo. Nesi singo kutuluma, chitafa afuda muavu ya yavu wala. Nga government ya Museveni ina muavu waza. Taina taka, diyaleka. Wadaka jiku.
0: Taka luna bali mujako.
2: Yona. Olusozi. Kamu gabote wali musirikala atajimanyi. Musabe ni ajimanyi. Che mkakasati ni sala ajimanyi. Bwenda wajimanyi.
0: Ni ovalaro batu walau.
2: Batu walau. Wewe. Gundi dayale riyao busunju. Wajita kamu gabo. Dayale. Yedi sebe wali ye wafi.
0: Eh. Dayale wali.
2: Busunju. Dayale jola we busunju. Eriko kamu gabo dayale.
0: Yeri ugegari ya makaga.
2: Esebo. Esebo.
0: Avalaro baga tuwala.
2: Hey.
0: Ampulirizo li kuchikumi mumu sambu. Katonyeze mwenda Pearl FM banovevana baba ruanyi. Avali murutalu. Avali amba avantu wanavave ila murutalu. Uli ya utawale ingiri jivalu nyumia na yete vayambi. Eya yamba anga avaye kilokulaba anti mubuda mau. Utakali omwami ono mzee Alhaji Abdallah. Tusaba babirenga ba muyamba. Avana bano. Bichikuatako bambi mudeyo. Munonya avantu bano. Zeche munonyanzi. Munonya abantu bano kubanga gye mwagenda mu nsiko mumanyiyo era obaba yamba obaba yambira mumanyiwo mugende munonya abantu bano mubayambe bafuna obwenkanya basobola okulaba nti baganyulwa mu ebyo tusinkane mu programu za fezigendo okuddako nze muzikulu wa Gabunga Mbiru ali akumata kumira mpera mbagalize kire kirungi tusinkane encha encha insha Allah taala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Ganze mbadde sikimanyi nti omuntu bwafuna obutulututtu wano butegeeza kino.
1: Chitofu.
0: So y'ensonga lwaki tubateerawo pulogulaamu yaffe n'ebyobulamu. Mukimanye nti buli lwa Sande ngenda kubeera nga nammwe essaawa zino zennyini.
1: Wow.
0: Temwerabira nti Dr. Sarah Rashid Lukwago nyina amalwaliro mangi. Nyina emukono ku kizimbe kya Mukono Mall, tuli ku second floor, akasenge kali C21. Then abali e Jinja tuli ku kazimbe bakaita Golden City ku Kampala Road mu Kiyembe kasito tukaawo buza akazimbe kebaita Golden City bolinya amadala ugagwera ko rumu esoka then we tuli ku mukono ogwa kono gwe ngoli busunju tuli opposite police eye busunju ku kakalina akatunde mmere yenkoko chemutera bila nti Dr. Sarah soka tusoka kukebera Ntulioka tukujanjaba nganzo msao eega tanabasa wa wazungu Aba kebele abalabala tole nensara hundi mjitule etele wano Kudua lilo msoke mkebele abalua debange Mba janjaba ngantegedechi
1: Chibaluma
0: Siku tebeleza Kupana chizula ntebanga liyo malango tebelezo obulua de tebuona Ato omalo budde bungi n'omulwa dayono na sente nyingi Lero jakuja ntebeleze ngambe kaboto ngalaika ya kuluma
1: Bambi
0: Olongambye weta kulosi ibwa amaguru gakuluma bikintebereze ngamba ezo saini ezo ayo kabotongo nkuwe dagali ya kabotongo olinywe lireme kola atero dongambe musawo nanywe dedagala ne staterira atentebereze tya katyo alaika sikabotongo oyo arthritis olonzi janja benga olusi byotebereza sibitufu Nenchiraba nti entebereza jetuite entebereza y'obudde ku basawo abahabo yebaletera abantu obutabajjanjaba bintu kutereera nze nendeta ba doctors abasooko tukebera netumanya ulcers omuntu aina peptic ulcers kitufu azirina ziri ku grade ki
1: kitufu
0: yamaze nazo banga ki era kikaki kuba tuina endwadde nga zobwo tamanya Muntu amaze nazo banga ki ziri ku grade ki twagenda kutereera ogenda kumala budde ngaali ku ddagala ng'ateera takyuse na musobo omukebera omanya nti kati according ku grade bweti tugenda kubate tutereeza omuntu olwaleero tugenda kusoma ku ndwadde nyingi last week abaliko twasoma ku kawago kituyita brother ne tusoma ku prostate enlargement mbasajja Netusoma ku cystitis era byonna bikunganyizaamu n'akawago netulekayo endwadde zino ze tugenda otandikirako olwaleero twalekayo ekirwadde ky'okusiiyibwa ekirwadde ekyokusiiyibwa kye kya kandida
1: ekyokusiiyibwa
0: kandida kandida ono ayina ebika tuyina kandida gwe tuyita candidiosis akwata mu private parts Netuwa ne Candida arabicana akwata mukamwa oba ku mimiro. Netuwa ne Candida akwata ku skin, ku bweru wa skin. So oyo Candida abantu abasinga batambula naye nga tebakimanyi.
1: Akwata
0: ku lususu. Abasinga batambula naye. Tutya ogena sango omuntu nga yetakula. Nenda tandikira ku mwami singo bango ina Candida ebikabi ne bibiri ngo ina candidiosis ngato ina ne skin candida ogenda kulya kitingo otya oba ogenda kumanyiza kuki tyo mulina ogenda tani ko kweta kula mu private parts oba kusiyibwa mu private parts ngo mwami osiyibwe mumpatanya za maguru abambeta kula ne bavako no oluvu obere ngo ofuna obutututu chetuita after shave ngo mazok shavinga obelenga ofuna ensundo ku private party yongo mwami obelenga ofuna obutututu era ku private party yongo mwami otandiko kufuyisa omusulo nga gukubalagala obanga gukusiwa mu pipe eyo efulumya omusulo ogena tandiko kusiibwa muze tuita tester cause zo obaze tuita entula z'abami ngowulira obusiwu munda ngosobolo zitakula ne wobo olimba nno bakulabo yisa mukono mu mpale nga wetakula ekiddako genda tandika okusiibwa mu bisambi oyo gwe tuyita candida wa skin osanga ng'osiibwa mu bisambi wakati ogenda okujja mu bokisa n'osiibwa nnyo bw'ojambala naye owulire kusiiwa ne weetakula era okumala akaseera gwe kasitola bembeera eyo ng'oli mwami manya nti olina candida abaami candida we mumufuna abaleeta ebintu bino wammanga asobola okuleetera discharge nga bw'olaba ey'omukyala
1: Wow.
0: Omwami ogenda kumanya otya nti olina discharge discharge eyo egenda kujja oberenga bobofu isomu sulo gubera gukuluma oba mukusemba yonga gujja nebintu ebyeru ekyo kubiri omwami ogenda kumanya nti nawo ofuna discharge okufuka omusulo nga gusigalira noweka nga nti ewo mazo kufuisa empale yo esigadde etoba kitegeeza ofuka omusulo ne gukola ki ne gusigalira oba nofuna ka discharge otandika okulumizibwa omugongo otandika okulumizibwa mundira na mukawago kasito ulida pain yeyo manya nti oina candida gutuita candidiosis asobola okuletera obuzibu bwa low sperm count sino tuke kisera nga wobera ne munonga mwegase tokyatuuka ku ntiko oba ofulumya mpewo kasito olwawo naye ng'omulina era asobola okuletera okunafuya ekisenge ky'omwami n'osanga gwamanyi g'ekisenge tokyagalina era tokyasobola performinga bulungi y'ensonga lwaki nabakolera kafumu kali border to border akayambirawo abaami okutereera mu kisenge ng'oli asiigako kasiige bwati n'atambuza emirundi gy'ayagala naddala abaami abanafu omwami ajafuna ekirwadde kino ekya kandida abere ng'afuyisa kumukumu oluusi omusulo gumuluma oba gumubalagala atuuke ekiseera kyaffe kitinge amaanyi ge kite feeling nga takyayina appetite mu kisenge omulala ng'amala eddakiika bbiri oba ttaano abere ng'agweri so kati bwe tumuwa treatment yaffe eya kandida tugenda muteerako n'effumu lyaffe lino ery'amaanyi g'ekisajja eryabere ng'ate asobola okukiika ekisenge kye okumalako obulungi ne tudda ku kandida w'omukamwa ow'okuumiro abantu abasinga bamulina naddala abaami nga munywegera nywegera
2: abaami nga banywegera nywegera
0: tetubagaana nti temukola ki naye nywegera omuntu gw'owekakasa ng'omaze omukebeza musitula omulete wa Dr. Sarah Rashid Lukwago asooka amukebere talinaamu kandida talinaamu UTI infection talinaamu PID talina kabootongo awo nywegera muntu wo
2: obudde bubaawo abantu nga
0: okwefuula nti obudde tebalina kati awe wali obuzibu omuntu agenda okwefuula nti talinaaki akyamuke agenda funa kandida waaki w'omukamwa oba w'emimiro kandida w'emimiro bwemufuna oba ne chances nyingi ezirwala kokolo wetuyita kansa w'emimiro tumuyita throat kansa era ogenda kumanya otya nti wafuna kandida w'omumiro gw'omwami anywegera nywegera n'ekitundu kye sitatadde gye tuyita private part yes kati omwami alina obuzibu obwo oba anywegera nywegera ogenda funa signs and symptoms zino singa ofuna kandida w'omukamwa ekisooka emimiro kigenda kwanga gikusiwa buli kaseera ng'oli mana
2: okuba emimiro
0: ekiddako nga throat zikwata buli ddakiika ekiddako otandika okufuna mucus ekyeyo olunyiranyira olwo olutaggwayo nga buli kaseera obeera bw'okolondola olunyira olwo olutakolaki olutavaayo ogenda tandika okuwulira emimiro nga giringa egiriko ekintu ekituddeko oba ekifi ky'ennyama ekikoze eki ekituddeko ekiddako emimiro ogenda gitandika kyenjinga ng'owulira ng'egisaakala owulira ng'egikutte sometimes ekiddako otandika kukubwa bubwa mukamwa otandika kulya bubwa ku lulimi mukamwa mu matama ne waggulu mukamwa ezo zonna signs waliwo n'abakyusa olulimi nalanga lutandisa okudevelopinga ebintu ebya white ebyo kasita obiraba ogenda kukola bwoti ogenda kukuba ku ssimu y'eddwaliro eri 0 7 4 0 7 4 5 2 5 2 5 2 2 2 2 oba 0 7 5 2 0 7 5 2 9 5 2 9 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1: abiri mu musanvu
2: abiri mu musanvu
1: atano mu bibiri
2: atano mu bibiri
1: abiri mu mukaga
2: abiri mu mukaga
1: oba 0 musanvu 5 2
2: oba 0 musanvu 5 2
1: 9 mu mukaga
2: 9 mu mukaga
1: atano
2: Atano.
0: Chenda mubiri. Gwe kasita ofu ni nambe yo. Ogenda kuja direct kudua lilo tusoke tukebele. Okay. Abamu mufu nobu zivu obwa kansa woku mumiro nga temumanyi. Mm. Olokuba nti mulwa nga muina throat ezo. Ubele okube miro mba. Okolo ondola chikula ne chi developinga. No tukesa nga tucha sobola kumira. Tucha sobola kulia biocha. Wow. Ngero lumi zibwa. Abalanata niko kufuna ensanja bavu mumumiro oba mubulago. Kwa kastola bubone robo, situkirawo oje kudua ilo liafe, obere ngate, ofuna obujanjabi, obwenja ulo, oje kubangu telirida dala. Tugenze kandida mubachala.
2: Okay. Tubade mubami.
0: Tubade mubami. Abachala, muinzo kwebuza boba funa throat kandida, owoku mumiro, bamufuni ila dala.
2: Atenga bote banyuegira.
0: Banyuegira. Na obachala bonna banyuegira. Baina chances nyingi ezifuna kandida woku mumiro. Gwe kasitoma nyanti gwe onyuegira. Eroja sango mchala ngafune kizibu chechimu. Akolola buli kaseera. Abera wanda buli kaseera. Emimira abera mbale watuka mutaksi chiitirira. Eroja sango mchala oyo nga buli kaseera abera wanda. Abukolo ndoro butakola chi. Obutagwayo. Ata niko kulumu enge mimiro. Kuberengo kulike chifiche nyame chikoze chi. Echitudeko. Kukastola bubone robo mchala. Na imanyanto ina throat candida jangu. Tukoleko nga bichari nga tanafuka kansa. Netuba ne candida owafa atu affecting nga bachala. Okuli okubundula amazzi agava mu olusolo bunya okusiyibwa mu private parts n'okufuna ebitulututu gatako n'ensundo okubeera ng'olumizibwa nnyo ng'ogenda mu nsonga kandido oyo bw'obeera nayo mukyala n'akula atukosa nnyo enseke ne zizibikira era bwe zizibikira bagenda kukebera nga hormones tezikya balansinga eyali agenda menstruation period zinga tokyasobola gendamu oluusi nga bw'ogendamu omalamu wiiki oba weeks bbiri. Era kisobola okuleetera okuba ng'omala omwaka nga tolwadde ensonga nga togenze mu kubanga kandida ata homoni mbalansi. Kandida bw'olwa nayo akuleetera okuzibikira enseke n'ofuna ebizimba ze tuyita fibroids oba n'ofuna obuzimba ku magi ze tuyita ovarian cyst singa olwawo ng'olina kandida. Era akuleetera okuluma omugongo. Omukyala kasitula ng'omugongo kuluma nnyo manya kandida yakuleetera okuluma omugongo ate era kasitula abanti mundira mukuluma nnyo omanya kandida yakikuleetedde. Ekiddako ogenda kube kufa ze tuyita sex desires oba nga tukyalina feelings. Osanga omukyala nga takyalina bwagazi bwa kisenge oluusi ebiseera ebisinga ng'abeera dry ng'ali n'emunne era abakyala nabo nabakolerayo akadagala akaabo. Tukaita Ready's Sweetener. Kakola ku Ready's Sweetener. Kakola ku bintu bisatu wamanga. Kakola ku mazzi ze tuyita ensulo z'ekisenge. Ne kakola ku tightening omukyalo okubanga ali tight. Ne katuyamba n'okubanga omusukali kutuyita sukali w'abakyala. Kabeera nga kasobola okutereeza n'obeera nga ate operfominga bulungi mu kisenge. Then ne kayamba n'omukyala talina feelings. Oyo osanga omukyala nga ganza eby'ekisenge byanta mu mwami ne wankwatako saagala nkooneko mba saagala.
2: Ayagala kiyo
0: mutoka. Yes, kati akadagala kafako kalungi nnyo kali simple o ka mitwalo etaano joka okatumya n'obeera ng'okakola ki ng'okafuna n'ozzaawo embeera z'ekisenge. So mu mbeera ya kandida mbakyala etuleetera infertility obugumba obutazaala n'osanga omukyala nga yazaala kaana kamu anoonyeza olubuto olubuze n'osanga oli nga tazaalangako nga tafunangako omwana n'osanga oli nga ye buli lwazifuna zivaamu olwa kandida. Kati era n'osanga nti era omukyala y'omu olw'okuba nti amaze ne kandida ebbanga olubuto olulufunye ne tukuyita kuyiika ne luyitawo ne lukola ki ne luvaamu. Kati nekikuleetera okubeera nga buli lubuto lwofuna luvaamu n'obutaddamu kufunira ddala ki lubuto. Gwe kasitola bw'obubonero obwo ogenda kuba ku ssimu zaffe zino wammanga. Essimu eri
2: 07 70 20 52 52 52
0: oba 0752
2: 9 52
0: 5 5
2: 52. chenda mpere.
0: Esimu za femuzi kuba kumugenda kuba mutufuni la dalaburu unji nyo. Nebo kubanga dokita ya ajikute yogela na imu nyonyole. Bo kubanga anza mkute nyonyola burunji. Ujene katue kumosa bode. Encha mande dokita Sara ambela uze mwenyini. Nsoka kukebira laboratory ya mitwalo ebiri joka. Ayagala skani na bagamba skani ya mugaso nyo. Ojakero zimba magulunga tumanyi lwaki gazimbi. Ozimba amaso nga tumanyi lwaki gazimbi. Ozimba olubuto lukomeri nga tumanyi lwaki luzimbi. Kati bwe tukusikani nga tumanyi oba ensigo y'endwadde, oba kibumba, oba byenda, ofuna treatment nga tutegedde bulungi ky'ekikuluma. So bw'ojja ewaffe sikaani eba y'ebiri ne laboratory eba y'ebiri. Saagala mu tugali nga ate dokita watugambye byonna bya mitwalo ebiri. Ate nga tukebera omubiri gwonna. Then ekirala esimu kintu kikulu ejikwata katujiddemu tujisome ombeere nga temugirina enamba y'esimu eri 07 0 0 7 0 2 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1: chenda mukaga amakumi atano chenda mubiri kasito jukuba buza Dr. Sarah Rashid Lukwago. Nga tuvudde ku kandida mbachala tuinayo PID mbachala jetujita Provic Inflammatory Disease.
2: Ezo
1: nazo ndwade za bachala zituandiso ezo bukaba. Yes, zezimu kundwa dezitawanya fabachala, zituletelo kuvamu ensuembi, PID signs, zaina signs and symptoms, uvamu urusorubi, ngolino mwami wo, kubela ngo uunya bubi, kuletela ensundo, mu private parts, kuletelo kulumizi wangawega sene bao, nobela ngo funa pain, ereta cancer woku nabana, oba obuzimba woku nabana, ebanga diyo malango ina PID infection, ereta drying. Omuchalo kubera nga mukalu nnyo mu nsonga z'ekisenge era naye ekola contribution ya manyi nnyo ku infertility obutazaala muchalo kuba nga tasobola kola ki kufuna lubuto oba kuba omugumba so bw'omala naye ebbanga ng'ogirina ereeta ebizimba by'omulubuto n'ebyomunseke n'ebyokumumwa gwa nnabaana oba n'ebizimba by'omunnabaana wekasitola banga ofuka omusulo nga guwunya nnyo oyi PID omanya nti olina PID infection jangu tukebere ojjanjabwe ne tubaawo n'abalina UTIs infection oyagenda kuba ng'afuyisa buli kaseera tasobola kusiba musulo kumala kiseera afuyisa omusulo nga gwa kyenvu abaye akavaayo bwaddayo abaye akavaayo nga wakola ki bwaddayo oyo ne mu baami muyitirivu UTIs infection osanga omwami nga buli kaseera munno yakakuyita yakagenda manju
2: yakaddayo
1: omuntu ne wabaanywa alina okusiba omusulo for 6 hours fabasa wetugamba over 4 hours kati woba tosobola kusiba musulo kumala 4 hours it means oli mulwadde
2: yabacha sobola kulinya bus
1: olwocha olugendo nosa omuntu ngota kyasoba kulinya lugendera bwalinya bus agenda agabana embega iride muyimirire basikyecho nalabo ko musawaza afuka mukachupa ngatambula ne chupa itagenda yumiriza abantu
2: chupa cha miwota chine chinene bambi
1: nafuka omu eragenda okutuuka nga kugamuna enze musawo bwe sitatambula na chupa kino invambalala okujjano kudwaliro kati nze nfuka no tununa no labo buzibu katate tuka kubakadde oyabata sibira ddala ayinza no bomuta siba ayinza no kufuka mungoyi kasitaba gaba naye muyimirire njagala kufuka ne mutasiba engo yabagenda zikola ki kuzifuka muso tubegayiride mwekebezo bulwaddo obo buli dangerous kubami abami bubaletera bino wamanga ebbanga limala nabyo bigenda kufuula omwami atakyesobola kyekisooka yes omwami nga atakyesobola tuka ekiseera ekisenga nga tokyasobola performing omalamu eddakiika 2 ebiswaza eddakiika 5 kibi nnyo okubeera nga oyina mukyalawo oba bakyalabo nga tosobola bamatiza oba nga tosobola
2: performing
1: tutandikira ku 3 ku ssaawa namba tolina okuddamu laundi 2 oba 3 laundi zirina okuba 2 oba mmeka oba 3
0: Walio na abe tano. Kasitwe jano ukweza fumu boda kuboda. Gogoza mutuna awasa. Mujia kuwasa na inga mweteleze za sistemu yomu bilinge kozeji. Ketele. Hey. Hey, sistemu msajja inoku msajja goku mamaka. Omanye hey. Chukuma maka chisenge.
2: Bambi.
0: Esanyuli ya maka liwa mchisenge.
2: Chitofo.
0: Echisenge uchiwa chisanyufu family bachi.
2: Mbansanyufu.
0: Katigo mkazi buluwaba na wunga mkua to ina appetite. Wala bambi nga bali nga bachala. Ngata ina appetite. Nga yeba ka omwezi neguguwa ko ba wiki neguguwa ko. Ngata ina chako ze. Nga abanga asituka mbwa ka.
2: Infections.
0: Abanga hey, infections. Abanga asituka mbwa ka. Abamba ina ne prostate. No sango omwami nti yali nga chipira pira agonderera kati abo twakola package najigamba ko wiki eri ewedde ezawa abami eri bweti tukuwa fumu boda ku boda lya mitwali tano diyamba ki dikuyambo tandikira wakazanya lo omwami nga tasola tandikira konga waku startinga
2: hey.
0: Omanyo omwami nga wetu waku startinga mchala startinga
2: kwa
0: ata konjake boba ne fumu lino siga ko busi sige no sobolo kola chiko kustartinga. Yes, katina kwa mzija, tuchari kufumu. Katia fumu lino, liku yamba jine mirundi no kuyungidamu.
2: Wow.
0: Netuba neka sipule kafuka nukafuwa kwa ufuyi ps ps.
2: Ako.
0: Ako. Na kuka kuyamba chisenge chino kusituka. Kuka yamba ne misuwa jino kuwanga wositro kuguru. Bakula bandi kusitu date kuongela kuna chi. Nesaizi yomu. Tunaveranga ye mala. Siku ba walingo mtu agana. Yona aleta chingo. Talaba. Chokola chicho leta. Sobo kwesa kasiprofu. Ilako dachika. Kakola kumanyi. Kakola kusaizi. Kakola ne kubentu ebirala. Netuba ne mpeke za fezo. Ziku boostinga kuva munda. Ziku la manyi gagari nacho. Bozimira za habo tezina buzibu. Nobela nga gotambu za bulunje chisengeteri ya gambako. Nituwa ni chupa ya fetujita ya lubalula. Eyeza mu spam za akaunti. Umanya basaje banga ni malanga mwigata nyo. Mukendera spam products. Neba nga techi afurumi ya spam zimpia. Atene baleta okufune nafunga temucha zora funi sabachara chi. Imbutele na kuzinabami babazari denya abana. Orenso nga temwekebeza. Ye temugenda kumanya anti nafuye nechireto obuzibu echo. So orenso nge yugu kastola ba ngechisenge tocha asobolera ko dala ya okuperforminga situka ujie kudwaliro ya fetu sangi wakatwe kumusa bode gobotuka obuza omusawo Dr. Sarah Rashid Lukwago tukuwedda galanga wembi nyonyo de aka size ka mitwali 5 kasipule kano mugaso gwe kaina gwamanyi nyo kakumala mwe chipira pira kakuwangaza mu kisenge kakuongera ku size kakola ku manyi kati oboye
2: basi kuwanga mu shwano tambula na ku musawo
0: mu musawo ne kafumu otambula na ku musawo kalika kuyamba kuka kati start nga wono okubamu ekisumuluzo no yakirawo
2: owulira
0: kati empeke za fene zikuma bulungi buli kimu kyetaano empeke za 5 spray 5 kati package yonna eba ya mitwala ameka abiri nga gwe kisengo kigadde era teri addamu kugamba nti toyina manyi gaki gaki sajje ekyo ngo bo kigadde abachala namwe mwefeko omwami ajja kujja afune fumu afune spray afune mpeke gwatuke kugwanga nawe kisengeto wesobola omanti wali abachala batesobola batamala ako mukazanyo
2: tupenda manyiga
0: abachala kati waina tugaita manyiga akichala omuchala ino kubanga asobola kumale dakika 3 kusawa namba atero omuchala ino kubera nga asobola okuyunga ekisengo omwami wayungira
2: omuchala baya bachoyo
0: omuchala yabaya rola infections zito obusimu nezito usimu feeling hizo nane zikolachi bwezifa nosa angatachi asobori lako dala kati gwena ugenda kuba kusimu ya fe
2: ili weti ili wadua wankubida manna uto mkuba kuyange kwa kusimu za doktor
0: eri zero musamvu inya zero
2: zero musamvu inya zero
0: abili musamvu
2: abili musamvu
0: atano mubili
2: atano mubili
0: abili mukaga
2: abili mukaga
0: endala eri 0752
2: 0752
0: 9 mukaga
2: 5
0: 9 mubiri
2: 9 mubiri
0: katuziddemu esimu eri 0740
2: 0740
0: 2 mu 7 5 mubiri
2: 5 mubiri
0: 2 mukaga
2: 2 mu mukaga
0: oba 0752
2: Oba 0 5 2
1: 9 mukaga amakumi atano chenda mubiri
2: chenda
1: era gwaine ebibuuzo byobuuza ogenda tukubira obuuze dokita nyina ekirwadde bwekiti naye nga tokyogeddeeko dokita nsanyalala dokita nze numu amagulu numu omugongo mazebbanga tuyina ebirwadde byetukolako oluusi nga tetubiyisa ku mpewo wano nga tetusobola byogerako naye nga tetubikolako tuyina abalina obulwadde obw'okusanyalala obwa arthritis oluusi nga bwava ku pressure oluusi olina sukaali urusi wakubwa stroke ngera kyava ku pressure obulwadde obwo bugenda kuleetera okuba ng'osanyalala amagulu ng'osanyalala ennyingo tokyasobola kusitama ku toyi kumala kaseera bw'olinnya wansi oba ng'alinnye ku magwa owulira omuliro mu bigere n'okuba nga bikufumita nga afumitwa era amaggwa oba nga alinnye ku ssenyenge ogenda tandika okufuna omuliro mu mubiri gwonna olw'ensonga ofuna nerve damage n'otuuka ekisanga omusaayi tegukyatambula fosi ebeerawo okutambuza omusaayi mu mubiri egenda kuleetera okusanyalala weebake ozukke no saidi ng'omukono gusanyaladde oba nga saidi yonna esanyaladde abamu bakuba stroke n'osanga oli oludda lulamba takyalya tayogera olwo ludda lwonna lwakola ki lwasanyalala kati endwadde ezo zonna nzikolako era bw'ojje katwe ku kizimbe kya Musa Bode tugenda sooka tukebere tube ngate tusobola okukolako ne tuba n'obulwadde obuli dangerous leero tugenda bwogerako kitono olwakadde enja kuba ate nyongera okubusomesaako obulwadde bwe tuyita obwa peptic ulcers disease oba ze tuyita H. pylori abantu abasinga bazirina kuba ziri genetic za musaayi osobola ozaala omwana ng'azirina nsobola ozaala omwana nga zirina singamba nazo era zivana ku bujjajja nzo kuba ne jajja nga alina ulcers no nawe no tata wo nakuzaala n'ozikwata naawe abaana bo bozadde nga bafuna ulcers kati abamu tebamanyi balowooza abaana baffe tebalwala ulcers ate kati ennaku zino we basinga ozirwala lifestyle ku ssomero balya bijjanjalo okuva lwe batulwe tubatwalayo mpaka lwe tubazza zibirwaza ulcers emberenge mubadde mukimanyi ziri dangerous zetuwere abaana zibatekera amagula zibalwaza ulcers omwana azirya ng'enjala emuluma olubuto olukalu obwo obususunko obuvaako bukwata ku byenda omwana asobola developing intestinal cancer oba n'afuna wounds nga ziri munda mu byenda then tuyina buno bu daddies obuntu ebyo biri dry obundaazi bubagiya ebyo byonna birwaza mwana ulcers ina kyabifunamu okujjako developing ki ulcers kyovola bambagambye neetaaga obudde okubasomesa ku ekirwadde kya ulcers naddala kya peptic ulcers katugenda kwogerako signs ntono next Sunday wenajja ngenda kubeera nga mbasomesa ulcers ebika byonna mbimaleyo ate mumanye emmere gye tulina okwewala abalwadde ba ulcers ebiseera ebisinga ekibagaana ulcers okuwona muli emmere yennyini ereeta ulcers n'osanga oli ng'ali ekijanjaalo tava ku binyeebwa tava ku kasooda tava ku nanaasi tava ku micungwa
2: kati musawo yemmere munange egulekako
1: bagule ku doodo omuntu walya ku doodo afa bwalya ku mboga afa ebitulatula baabisaawa baabisuula mukyuseeko mulye ku ebyo ebijanjaalo mu bikendeeza ewaka si bibi kubanga tulinamu evitamins naye mubisussa era bw'obiteeka mu lubuto obadde okimanyi nti bikola asidi omuntu wabanga munda yatondebwa ali omuntu nga yatondebwa ng'alina asidi mungi era ogenda kwemanya nti olina asidi mungi kasitoli emmere n'ofuna ekikeeto oba
2: okwebajjagala
1: kasitotandika ogira n'ekookya manya olina asidi mungi n'emmere oyongeddeko erina ki asidi gwe gw'omuliro gw'okola ki gw'owulira mu lubuto oba kye tuyita heartburn ogenda tandika okulumizibwa ng'ogenda emmanju ofune emmeeme y'emabega oba ofune constipation otuuke okufuluma nga byofuluma ofuluma bukiringi ng'obwembuzi n'okufuluma nga tebikola ki nga tebijja sometimes abantu abamu bafuluma omusaayi abala bafuluma n'amasira era ulcers zisobola okuleetera okuvomitinga nga buli lw'osesema osesema musaayi kuba amabwago gaba gakoze eki gaba gakoze omuntu ng'ono ojjanjaba ulcers okuwona olina okumanya kika ki type kye ya ulcers gy'olina ziri ku grade ki Erozi janya bidebanga chinzira boje wanga kode into experience jenyina mm-hmm. Ebo bie nsoko kumanya nofuna treatment entufu joi nofuna.
2: Akadanya titufonze tumusikaze
1: dati. Akodi ingi obude utuwe deko tujanja bebi ntumino wa manga. Gwaina masa aga kuluma, agari kensenke, agari kechifu, agatalaba. Eddagala lya feri amaaso weeriri naye tusooka kukebera waliwo agamu nga galiko pressure waliwo agamu agabaluma nga ka ulcers n'abasukaali bafuna obuzibu bw'amaaso okuba nga galiko
2: ekifu
1: so tujja kukebera obeere ng'ofuna treatment gwe nga tetwogedde ku kirwadde kyo tujjanjaba ania tujjanjaba pneumonia tujjanjaba asthma sinuses ekiwanga ekya buli kiko okuba emyasi osinizinga eddagala tulirina tulina eddagala erikola ku biwalaata tuine eddagala erikola ku nvi okoye envi okoye ekiwalaata then branches zaffe tuine eyemukono ku mukono mall tuli ku second floor akasenge C21 ne tuba n'embalala embalala tuli opposite Wazalendo Sacco we tuli gobotuka ku Wazalendo tukubire then ne tuba ne branch ebusunju opposite police tuli kakalina akaliko sese animals kasitoka tukako ngo tukubira ne tuba ne branch ya Masaka ikagezi kupida mpozi ne jinja tuli tuli opposite ya Yali City Hotel ukazimbe bakaita Golden City ayagala okumanya ebisingawo bya tujanja
2: wale Kampala kibagambi dedala tuli katwe
1: e Kampala tuli katwe ku kizimbe cha Musa Bode botuke e Kampala mu paka funa boda jigambe ngenda katwe ku Musa Bode obo kube ku simu ya feno wa manga
2: okay
1: esimu eri 0752
2: 0752
1: 9 5
2: 5
1: 9 2 oba 0740
2: Abiri mu musanvu.
1: Atano mu biri.
2: Abiri mu mukaga.
1: MTN yaffe eri 0783.
2: 0783.
1: Kamaroji damu. Eri 0785.
2: 0785.
1: Mkaga musatu. Atano mwenda.
2: Nsanvu mukaga.
1: Ujia kubango sobolo tufune. Simu kanzi demu mulundi ogusembayo.
2: Okay.
1: Eri 0790.
2: 0790.
1: Abiri mu musanvu. Atano mu biri. Abiri mu mukaga.
2: Oba
1: 0752.
2: Oba 0752.
1: Chenda mu mukaga.
2: Atano.
1: Chenda mu biri. Gwaine ebirwadde ebikuluma nga tetubyogeddeko jja kuba ngo tukubira obojjo tusange katwe ku Musa Bode bwetuukawo buuza omusawo Dr. Sir Rashid Lukwago akuume atakuumira mpeera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
2: Omuno gyatubuliriza mukono gwange bwete butambo ndiwona obusinziro gwange bwadde otuwuliriza mukono gwange kola obufunanyizibwa obugayaavu kibi omusawo akubuulidde ebintu eby'enjawulo Wobo ine mbele yu najwa ulite ni yota ulite tutokede kwa sumulo mungu pila no mwebo zako chakubango telera ufunobu janjabe. Tusengane kusande ndara inda kurekira programu ufumbo Shekalunji nsonga sumulo kubanga munangi zitambula tuva kumukoto mweraba.
3: Bwetu wibate programu yu wibaramu simbo wakati tuja kutandikida hao ni Dr. Sir Rashid Lukwago ukuvika tuwe kumusa bote.

0: Ukuingira wao au bata duru kumiruru nenda wao wao ba msiriguante nda wao
1: msiriguante
0: sime na pigo ya sokira na sumi ya fai ya wao na wao bieta garu na dayo inshaAllah njapo kwa gavana tu gameti obosa sura dola meko kuingira yuo ndo zawala biyo wao kuba wao wa bira ba sirikala na yeye awalu abantu ababira ngao nenga abantu wao basali bagala nyo okusala ni nabi wano kuhara mwemaka Madina nga batambula dhuhuri wetuka ni batambula baizo kuja kuthuhuri ni mamalo kusala asiri magaribi neisha ni bali okaba deudawa mchifeche kuba na ye ni baga neichi tutawanya chaji idungu gazi wano katu sitoke tusengu ketu kolichi tuveo wano kulite wetuanga alite tuveo tugende tuwerere dala wali ombaka wabera na tuli kujigambo legacy omuntu okuleka athar omukuluro amauri agogatu ko ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raati ya rasulullah babanu salama bagala baveo wali bajiba senge wano kumpiki dozolaba ne neta kati lyali nyoti lya kulwanira nnyo edungu lyali gazinga uli mtu asobola okwegazanya nga baba akozeki nenda biya bayita nabaga nti mugezere musengu kawo nayo kire bigambo bino ndaga nti diyarukum tukutabu atharukum amayumba gamwago gamulaba gegalambika obufu bwamwe abali jabo ndabali mkama ati baba nusala mawalo wako langaji niwe muna amenya we nyumba mjiwa nuruswala alichi nzo kuwe langati chiwomye ne diyaru kumama yumba gamwago gemulaba tukutabu atharu kum geganywezo butaka wamwe tugelewe tutio mfunulewe tukutabu atharu kum geganywezo buchi dilega sayamwe eja kuvawo senga musengu kani mkulachi abantu bali meo kumanyati chiba chitegeza aji.
1: Babanu salama tibali nga wano.
0: Babanu salama bali nga wano. Diyaru kumtukutabu atharu kum. Ndiyo mtu waezo kuangalira musimuno. Nse mbalaba nyaba sila. Nse kajogere kumatupe mbanyo. Ngoli na okumu imirizo imiriza jia kufuma.
1: Ate.
0: Shekhe nzo jia kumuta miso muzikiti guno. Nse sagara kunyi imiriza. Kunjo gera kum. Owulira walogo ndagama obu kubasawo ne bagama nga halabika ebitabo ndoza ina bingi nnyo bomuyimirizo banga muswaziza ne mugana ye abantu ba basasulira ebirangu baba manye publicity si kintu kyangu owulira sebo bine virango biola baba nange kampuni ya fee eri wano webiti kumpeo wano janguba kuwe tikiti ulioko chitegele na ye nze ndimbatu kikumbi sato nangati kaluji imuko tole kubantu salamu wali nja gadena nyo kwa ngisija kumanyo okumanyo na mjeneza kwa kutuwa natu yoyo kaluji no yabade dokita kaluji kaya alungo sagudi tiyaruwe ina tiyati wabada jayeko mama asali leri ngo kulinane ntimbe za bakaze yujavira takala mwogera ko kulaba kijja
1: kijja
0: omuntu eda yali badale ka wobufu buli muntu eda ali kumulimo gwere ka wobufu abantu baberenga bakusubwako abantu baberenga bakola ki bakusubwa echo tichirina bwa sitani bo na shekaloji nabi sallallahu alaihi wasallam ba sahaba be bali bakaba bagamba te wali wosanyo li bafuna nga nabi ayingi de Madina na ite bayina ndaku jibage jibafa nga balina ku mutima ngo lunaku ndabiru yafa kweli komoro wabwe abasanyu saba lungamya mbye dini akola buli kintu chonna nale ko omukululu abantu nga basobola kusubwa na bakabe tugamba baitu ti
1: makago
0: nti boboli maka abantu bateke ko kuhunkenke nti daddy taliwo

0: singa dadi abaddewo negwe kuvawo ku maka nokubera woku byo nade bikora makuru
1: abana bano bazanyo bazanyo zanyo rabiye kakazanyo nga omuchara agenze baye bamubise Nina again, na soka na kanga ne musaluni. Ne ku na bana waga bane mwe kole kole ku mje mje ugwe ba mufu.
0: Eh na kalabi na kalabi. Eh.
1: Ne kile na tula tula tula kulumbe.
0: Eh.
1: Ngali muri pusti.
0: Ngali muri pusti. Eh. Na mulabi.
1: Na mulabi.
0: Oh, bakaza.
1: Oh, tuli mtawa.
0: Eh. Inze sanyu liye puri ya mutima wanguru kufa kuono. Piti lipu.
1: Chukula mazine mbira uwa.
0: Eh. Kakati. Bwebobo ya gala monsi na wabantu bo wangala nabo bakusubweko ule asebo yesenga abaddewo le shekhi waluwa musajja ngali mbaka ngatako la makulu
1: ngatawalia mmisinga
0: ngokuva okwe nokubera okwe byo nabye
1: sawa
0: sawa un no. Anzartahum amlam tunzirum
1: la yu'minun fanaudhu billahi min dhalika
0: Ngabana tibaina tibasubula kusubwa. Wasito tekawe mbele yu. Tufaka ii pisa kunyama na idadi ya jajireta. Awurida?
1: Yeah.
0: Wubu abana nga jamani. Abana li proud nawe tata we.
1: Yo.
0: Kangere wa dadi ya jajireta. Ngechizi kuchachipala.
1: Wa mama we.
0: Mbano mama wajaluvanyuma na ingo kukulembezo wa alibade kusoka. Tata ya alibade kutuwa mkulu wenyo. Nga walichiducho na chisoka kwa soko kugama tikangere ngambe dadi. Kama kazi watu wambia kubu wambia habana. Nyinga fetu wali abantu wa watufa wakusoke kwa kubu ulisonga.
1: Na hiyo walama.
0: Na hiyo walama nasu. Ma dhukiru bihi. Fatahna alaihimu abu waba kula shei.
1: Kula shei.
0: Bibaba lukwela bilo ufunanyizi wabu wawe. Allah abakazi nabata.
1: Nabata.
0: Hapa ibaba nyabana, bibasumba, bibaba nyubi wakulachi wakupe. Ni waluwa mwana alimaka. Nga hita kenda wa mama wiku mga school fees. Direct. Baka sleep urujireta na ajuku simba. Nagant salamu alaikum daddy.
1: Alaikum salam.
0: Bagalo bukade bubiri n'ekitundu. Nga mama yabye tebimukwatako. Oyo mwana baba ovudde mu musa akusubwa. Akumisinga kwaki basinga okumanya. Akumisinga. Negwe shekhi uliawu toyagala kukwata ku kigambo kya sente kederi wanyoko zeza tasa masiriwo. Hivyo zibi chijinga jingi hivyo.
1: Ninako lumu manyo obwa kula munu butu wangali damu. Ulokuwa ya mbufumbo. Nagenda ko yeye nazigo. Mimea kajise onga ni nga jimbu kamutu na kava kubira. Kakati nalinge nzeyo nga walo mwanyi nazi. Ya zala yo mwana. Nina vayo. Kati omwana yalea mazecho msamu nga afunye first grade. Wazali manzo framo echo kuhiga.
0: Nga mshifu.
1: Kati tumfuka mwaji mungaji, kangele wa chata. Kati mungaga wena ziga msajja msubizu wa mwanyi. Mwenye kajisi, nentuka unentula. Naja, tu pichipichi. Kati ni mnyonyola ni mkwata bank siri, agundi pa siripu, mwana afunye first grade, maximum kaga.
0: Ya wali akos.
1: Ya kala mtu wala kuvirali, ya mtu wala mungaji. Kuli mbanyi mwenye lazim, akula wano yeza mwa wino ni nga, Nee, chino chinjaka lo kuhigamu. Omwami ya ngambe bigambo vino. Wawuja, because bi seke banga dene, mwana kati ingilia. Manyamizu kuwa mpulida. So, na gamba nti, nze seka na kumamu chako vili. Na ye, benapa wakumuwa sente. Mpozi nga agenda kusoma. Yes, mwede msumirunga siya ya dini. Mwede kwa lidi ya kwa saidi ya
0: kusumu. Ya secularism in his education ya gondi
1: zi. Anaba, wawa dayemu piwa na suma ya saru na njia kumbocha. Ya choko vi, ngina mwede lako na msiri kwa nanansi. Mwede kwa nanansi. Nanansi. Obude wali uzivye.
0: Bebirozo vya tata.
1: Kakati mwede.
0: Wapichi pichi.
1: Na kanti nze sasuma. ono simu ngira yatuse mucho musamu nafu no bune wewe
0: kutato wasoma tawaso chafuka chabu chakulamire kangana
1: ati nesinda zilina
0: ati ngamba bo bato wasoma kati wacho wacho bera proud nacho ze atasoma siriwo chinaberanga waswia
1: tugende maso naye kati nalingenda naye mahali shahid manyi nanga ntine obo gaina gaina naye ze sina chakolashi
0: chenyiza kwekamba nze sina chensubira illa sharran uja konsubira kibi kyerere
1: oye nene mugande iyo sacha mnagaga wa munazingo eh ayinze jo kwa mwana
0: tumfuate abantu bebugerere
1: tumfuale shuli
0: abantu bete bugerere mwedde ko
1: aliye mpano ya fe
0: ya ya fayo ya musibi runji
1: kagezi
0: enao
1: ningida nene mugande iyo mwana tumfuate obule bugerere kibuli bugerere kawempe
0: Nagera sobe yasaruna wala kad yasaruna alquran ala dhikri
1: kakati de wali wonzi biyeko eh mwana ngamba nimugankoze ntya nagantya amanyile gamugwamu kubanga nake yaze but kabadewo yazo kunyonyo
0: kunyonyoro bayani inna min albayani la sihrun
1: nemedwa
0: eh omunyonyo za yagalo kulogona ve mu kasente
1: kakati ya omaso bandavuge munamuja wali wakakanga ngajjawe jaja zaruno mulenzi Nakandi china mtawanda kasi ogumusiri gwe ogwena nasi ikandi za zimna na zonzi muwadde baba ne simuongera ko
0: simuongera ko ndusu yange
1: simuongera ko ndusu yange
0: mwana akoze nyo amaliza P7
1: akati ne nkwata mwana wange ne tuyira bayi bayi tudawa
0: mudde wa wa sister
1: e wa sister mugacho wai nange sibu
0: bindemye biri jinja
1: Eh, ngo ata mwana nemutwala ku mali bilali. Na ye endakuzengera nemulaba engineer, professional engineer amasanyalaze. Ngati kakati ono.
0: Senga yadai yasaruna simbi. Na ye waluwo kubanga okusoba kuno kwegatta. Waluwo waguru wefugatto wosomera Arabu, wosomera Ungereza yasaruna omuntu wasomera wafunidde omukaga. P7 ekitegeza nti yasaruna kujja kuba kuyisa mazi mu kisero
1: kitubaddeko nti fuba okulaba nti bakulabawo
0: bakulabawo fukatata
1: kunyonyola mwana ogandi gendo olabe kutatawo kikolwala n'obudde
0: seka asisiyo ye kamuganda wa afe neseka tando yetulabye ebinene naye awuli amukamange nti waliwo abasiraamu abalwalira mulagawo Bino bituina jawule z'okulambula abalwadde. Omulwadde wamwe ali kugundi, omulwadde wamwe ali kugundi. Osanga omusajja nga myaka 87. Nombozo ira abaana tinyira abaana. Lwaki oli ku kitanda wekka? Owulira? Abaana banvaako. Omanyi abantu abakulu we bakula. Bagenda ne beefuula nga bw'olaba abakazi. Abakazi buli ayagala okuyisawo kyayisaawo akiyisaawo na maziga. Mboba alaba, abakazi baba ya galo kumatizo mtu. Tio kusasiru wa kwa waina kaba anga agendo kunyo nyole nsonga. Yasoma te yasoma. Mbona, uruja wati, kanunyi ya gala kutikiza. Omusajja kati, olokubati no kaba kunuguli mtu, asasiru mtu wa kaba. Nukati, ningu urusi, amaziga ga kaba ga musegi. Ne waluo omusajja omukulu gosanga nga atemia. Ya yono onenu wansi kubana. Mungu na msasulira waguru. No kubira omwana nagari mpaka simu y'omwana no mukubira. Wolo gwe twakubira nagamba yali webusiye nagandi uyo musajja okufaka okubira mutaka ke kirungi okubira kugunta mudda yo kuba kusimu yange. Yantama.
1: Nga ya muzala.
0: Ya muzala.
1: Nga yesimu ya jiwale.
0: Ye last resort. Era buza sekantana twagera bugenzi ne tugule bafu mukasaja yali avamu musayi mugundi mu maguru ne tugula abasaunga je bagala bamunjigire ngamu yali alwadde obulwadde bwe butyo bibadde bwe bibere mulagunga bo bimanyi nabira wawo wali wabamalawo emyaka ninga bayo nunanga bavubuka Abana ne babego bako tebaba werira tebakola ki so chetugeza ako kugama mu maka berango olabikawo berango okola ki
1: ngolabikawo
0: nga gwe tata ekikulu si sente ekikulu kubera muamala enkolagana gwe jokolagana n'abaana bo ifana netia omwana hizo kusasira banji nyo abagama ti tata wange tayina sente yali agadde okunyongera yune sente ziweddeyo Nenge byo biva mukunyonyola kwa tata nyonyola omwana. Nabengo engeri jotu semu senior form wana wangitie funa chikosi nabandu bandu bakuleche mfuna yange ntono omana na ala bangatala chwe munyonyula chitufu raga ndikali
1: ati no sesu sesu kano kulaba struggle chofula wabali yaba kawa mangu struggle za bazira wa
0: mangu bazira wa mangu
1: na yu mwana wala mwana alaba struggle na kandela we listen tuwa defina mungura alo mwala ali Boston ya mpa mze iwe na mkunye miza kunyega wa msaja natuka ili mga mpa passport na nganti wana e drone ya ntuwala na iwe mbasi kwa mieo
0: mutegede
1: na ye mwala unalinjo kila yunga mze ya kwa mieo maka na ngama seka njala kubulira msaja yu mwala wanti avuze tulele banga lile nina kuwe Mombasa kwenye Kampala na yete waliru naku mkubira o sent wa utabira o wendalimu mwana mwala wendalimu mtuuse kwa mga dadi tukoze tutia zonaza ina natazi jai
0: Allahu Akbar kabia
1: na ngama lina nungi sabi onabi ya mkulira mwusimu
0: ulio mkwano
1: na hile juki langa afude yo nyo kubanga trailer azivuze rwafe
0: era
1: bitomo lokusoma bunaga ndi omuri mungu tadde
0: bab miskin mungu amusasuli bulundi
1: okiulira
0: so yo yeka nyira muganda wange manya mu chita chata wange kubanga tusokumzala haji kiriowa haji kiriowa zala ba dr kiriowa zala ba sumani bali onakulumu nali ve Dar es Salaam nepita sene nzitugwako ni Twitter ku salo ya Tanzania ne Kenya kwa waliwo feri yawe somosa abantu kunyanja ni tugwe mu Mombasa ngache

0: Na ya mchisele echo, nangama mwana wangu laba, twaita kwa accident inga tano. Kukuwe Mombasa, okutuke Nairobi. Nangani mwana wangu laba, nti orugudoru nubaze ike miaka 18. Nga mvuga gari mupya. Nete lichi nzimvugisa. Abana. Esente zo nangabu laba, wenzikola, zo nazigenda kubaganda bo. In fact, era na chigama ne Dr. Chiriowa. Na mugama daga zigenda kubaganda bo. Sirina chene kolete, ntinkoze, na inja gara basomese. Seka saso ma. Na isa gara, ata abana bangibabe irenti, ata waso ubihi, tuachirami ni gangana. Na tufuga ugenu uwe Mombasa kabulu manji paka maraba. Na janga nyumize chitu echo. Edabe ya tuka unagaza, sija kutuka Kampala. Waluwa ate ndala jengendo ukuleta. Fene tujane tulinye moto kare tutuka rudawa. E Kampala, chitu echo chasigara kumutima. Era ba Mungu alhamdulillah kyasoko kumuwa ya mua abana agabagezi. Kuhanga te wali wabibuzo vibade vikolebua wadokita chiri wanga viva singa mu Uganda yonna. Wuli la sebo chibuli ya singa wuli guundi walu dokita walu asumani wa pharmacisti ya singa kawempe muzirimu bia nyogera bitufu kuhanga biosi sivi wa guruwa miaka jangi. Era betuwa ama liriza na hita abana kubanga mikwano changu nebaga te mulianga kwa Haji Sente Haji ya wayo chi ya wayo msoboro kuimilira bazalu ma bazalu ya wayo chi ya wayo msoboro kuimilira ne mugamba taina chi yakola era subira Haji Mungu ne bamujja munsi musimu abana bamuwadde cha yagala abachimuwa nti kusawe no ne baba wadde agende mulagonga agenda azi tasimba laini Awuri ebisere byabadde mulwadde naye nga olaba obujjanja biwe buli kakati gwe olwaleero gwe muvubuka gwa tandise okuzaala tandise okwegaana embuto
1: n'abaana
0: bagoba osuubidde tokaddiwe ate Mungu akaddiye abantu abo ne bayingira emyaka 8 liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu Mungu n'abakombesa kw'ebyo bibaze fujjo bakola ki bakola bakazi ne beegayirira abavivire gakola ki unange kweri la abada. Katula batu abada ba umudi. Ni walu wata vifaku. Ngane baka siripu tamanjiri. Tulimaka.
1: Mutulimwe njini.
0: Mutulimwe njini. Mutujuli ya. Nti walu wano atasabanga kuku banka siripu. Ti wai lero meka. Walu wata tunulanga kuna mripoti ya mwana. Asomi atia. Walu wata wayona magezi.
1: Tito
0: yes. Hey, kari wai ya magezi shefi.
1: Kari watu sasude. Kari genda kukusome. Kari genda kukusome. Kari genda. Hajari yeka nonye sente.
0: Na hivu ni wogana guo msajyo kuyingizu wa mfuna izi wa mbugundi. Walwe ya ngambo mu. Nangaza na ya ukwana no msajyo wa chintu chiri chimu. Buli tuwage na ngo kusari suwala nga sara kama. Ne mbubu zana ya bana bangi bali ulida diku harufu yo. Karunji. Maya ishu minku
1: omuntu agamisize bigambo bino
0: oli agamba navambu fumbu omusajja uli wagira bwana kachulu na mubuza okusala sebu usala nkula busala ni tukulembere ko tulire kwa alhamdu yo abana bange basomola kubera nga bakola ki Uriya yatandika kuyomba buyomira amana muna bobota zo kuyomba zisija isira bwenzira mukusobesa abana bali ulira di kwala amudu yo Uriya nze yange bajulira nga mama wabo ne ye ya tata
1: mbali julira wasaza mulwa
0: yo sala biji kubanga subu yero mchala akulira Alhamdulillah Rabbil Alameen. Nego, Allah. Subuh ina zuri zo nasakama. Omukazi akari munnange. Kangene fune wen somiseza abana bange. Abana bange tebajja okulira mu Bahama jibe buti.
1: Kati subire nti ndabawuliriza mikwano gyaffe. Ebifaananyi ebyo tubikuba wano olw'okuba mu mbirina eyo ewammwe naawe wakise ala dhalika geragera ku kikyo olabe ojja kubeera nga ebintu byonna obifuna
0: bulungi
1: naye nga gye twavudde tubadde tugakuti kigambo nti funwa nga bw'osobola olabikewo kwogwo omukululo gw'okola nga tusuubira nno ebimu bye twogedde wano mu myaka gino 7-8 nga tuli ku programu eno girina athar gye gikoze
0: gigireseewo legacy
1: oyina kyokyusizaamu musajja wa Buddha yakugamba ekigambo